0: kon bakaru adama momé ñun ñepp ko donalé bi ñuy ñew ci adina adina nak doon sirsi sirsi moy ginaaw ñun ñepp toñal yalla ne wacc len adina dina len fa appal app bok moy peine bi ngeen di purger du peine kasso nak waye peine limité la moy la adama defal ba wacc adina ku ko defal ñu xamné toñ sa walla la ma yobul keur ga ñi def kasso nak te moy sawara bo nekké adina nak te gor gorlu ba wonané buma don adama man dong la adama defon ba genn aljana duma ko def ma delol aljana bo fa joggé lolou moy adina waye lolou taxut yalla lim bëgg ci adama mu am ko nak adama may mag rek wala khat ayna ila adama min qabl fa nasiya yalla fekkul adama yor pastif ak dogu gi mu wara yor walam najlo azman la wax kon bi seigne touba ñewé nak adama wacc ak téméré jinné ñaar fuk ak ñent yima la wax té taxagul nit ñi dégg ko seigne touba né bëna adama dong mo defal ben bakkar walu ko ñepp fasna ligéel rasulullah man dong lu sétal bakkarum ñepp ndax adama ci ñak dogu lako defé won man tamit ci amuk dogu la ko bëgg defé kon liggéey seigne touba bép moy tagalé ñoo bakkar yoyu nga xamné mom la adama defon ba walu nuko seigne touba nak lolo ko taxa jog liko taxana jogit amna ko bam ko amé it bindina ko suma ko waxé ba nupi nak dina dik wax nak cheikh rafa lu ng don ci programme bi ginnaw leral na ko fi seigne touba amé lim bëgg moko bind bim démé ci geejgi ba bind muqaddimatul amda da ca wax né katabtu wa kulli fariq zanba wa shirkan ñu ne ko ha li nga wax reyna kat lolou kat da ngay wax fi ngou jele mune wax qablu stara rabbi lazi bi tutarka lima wax kat maye suma ko dama ko jënd bama koy jënd daam sa borom lu ma sas ma sasoko liggey lola ba sama borom joxma lo xamne mbollem lima taxa jog dina tagale lola ak bakar ak bakaru bokale ta bakar bu ne yalla man nako balé waye neena du balé bokalé seigne touba né li yalla lay balé tagalé nako sama ñooñ waye lam dul balé sax du laal sama ñooñ far katabtu kulli fariq zanba wa shirka ñu ne ko lutax mu ne wa khablu stara rabbi lazi bi tutarka cheikh rafal nak li tax mané la ab organe la ci seigne touba moy cheikh rafal mom du gan ci seigne bi ndax moko wax nit ñi xamut martaba cheikh rafal nak ba diko atté ci adina sun xamé li cheikh rafal sikk ak yalla sikk ko ak seigne touba dinañu dir ci wat te xamné cheikh rafal mi ku yalla yebal la ci bir seigne touba ngir mu dox digënté seigne touba ak nit ñi ndax cheikh rafal mom yalla dogal na xeybu nim ko xame da yemale li beug dik ak li wessu ndax mom fateliku na lu bari lim jëk fateliku wax nako seigne musaka seigne rafal wolé seigne musaka ba seigne musaka ñew muneko musaka muneko fal mune ko top sil ma wax la sama digeunte ak cheikh bamba dalikoy jangal digeunte ak seigne bamba dalikoy sogo jangal fiko yalla jangal yoonu tarbiya ne ko musaka mune ko fal mune ko dama beug nga xamne seigne bamba ba yalla tagalegul asaman ak suuf ñuy ben dank sama ruugi ak ruug seigne bamba gi genn lawan yarok ba yalla tagale asaman ak souf la yalla def seigne bamba muy asaman man mi mu def may souf dal ni ko awlam yara lazina kafaro ana sama wat wal arda كانتا رتخا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء أين نانا سيغ بامبا اسمان لا كين جوتي ووتيا نانا واي موي واتي يرمندي نانا يرمندي نك موديب تاو سيرو فال نانا اب تاو كوم فك nga am ndap man nga tatan waye man ibra fal man mi souf may tatanal ñi amul ndap mom dalay leral lutax mu don souf nena man mi cheikh rafal may tatanal ñi amul ndap dina len wax nak ñi amul ndap ñoy ñan nak cheikh rafal boko beugé jang beug xam kan moy cheikh rafal beug xam lan moy mission da ngay jang fatiyatul kitab fatiyatul kitab boko beugé jang li ci ñeuk sanaula yalla day tag bopam alhamdulillahi rabbil alamin waxna ci lu bari lu su mënta fi ci gitaay bi yalla mi mom monde yi aquatique monde ngelaw monde nit monde animal monde yi dafa bari motax yalla mi du joom bi mi wax yalla mi mom da wax monde yu bari yalla kenn du ko gaganti ar-rahman ar-rahim mu wax ñaari tour li wone ñaari état rahman adina la yermaneem da ci matali ñepp rahim al-akhira yermaneem da ko jaglel ñenn mu wax ñaari état adina ak al-akhira mu melni ñaari état yoyu am lu len xajale yalla ne len ñaar ñoñu kat amna lu dox ci digënté bi ñu ne lu mu ne malik yawmi din amna bis bo xamne mo xajale ñaar yoyu yo xamne ci lay taxaw atté lepp ba li tax may jëlé ci yermane adina di wéyelé ci yermane al-akhira fofu la koy jëlé li taxit yermane adina ma diko yemalé ci ñenn ñi bu ëllëgé duñ ko am fofu la koy jëlé suko défé suñu borom andi yermane nak ñeël ñiko gëm mu né wax leen yeen iyyaka nahbudu ñu né ko ah yow lañuy jaamu mu melni lolu waral na doy mu ne lolu bu ngeen ko waxe titer da ci duggu day melni sama nawle ngeen man ngeen ma jaamu waxal iyyaka nasta'inu yow la nuy dimbali ko ba jaamu gi meuna am ndax tollu wuñu nuñ la meuna jaamo deglul yalla ni muy jangale nga yaru wat del ci dal li xamne do ci dara mu ne kon wayaflu lel ihdina siratal mustaqim nga ne kon yalla teglu ci yoonu yoon wi jëm yo siratal mustaqim nak na ngeen xamne du yoonu physique yoonu mahna la tegnu ci yoon wujub bi ñu ne kon yoon wujub bi moy lan leral ko mu ne siratal ladina anhamta alayhim yoon wo dal moy yoon yi nga xamne jaxlel na len sama xewal ba ñu ne ko deggagun ko de mune waw suma waxe ñi ci bokut kon di ngeen xam ñi ci bok deglul fatiye ni muy jangale suma leen waxe ñi ci bokut dina wax leen ñi mu doon do xamu leen ko damay tambali ci wax leen ñi ci bokut ngeen soko xam kon ñi ci bok mune ghayril maghdubi alayhim moy ñi kat ñi ma méré bokku ñu ci moy ñi melni yahudi ak ñi melni ñom ñu ne ko ak lan mu ne wala dalina ñi sanku yit bokku ñu ñi sanku moy tegu won na ci aw yoon ba ci ag dara gar leen ñu wacc ko moy nasaran yi ak ñi melni ñom fatiyatul kitab ngom fatiyatul kitab li tax mané la moy cheikh rafal moy ñoñu yalla condamné ba bokku ñu ci fofu la yalla yem waye li tax yalla yonni bu yonent moy da bëgg fimu yem yermaneem ji mu wacce ci bu yonent ñew ba loolu luñ ca mëna défar luñ ca mëna dimbali ci jaam ñi tam bayiko ci gor gorlu seenum nawlé ñoña def ko ca ñi ñew nak te defu ñu dara defaluñ yalla dara waye ñi japp ne ñi nekk ci mboy gi waras na len ci meuna jele ñoñu ñoo degg yalla ñoñu nak ñoo meuna liggeel yalla cheikh rafal nak moy koku ghayril maghdubi alayhim wala dalin ñooñu bu len bay ci mboy gi la ñuy dëkk motax Cheikh Fall bimu ñëw di génné yoonu bay fall lim ñëkka jàngalé moy lan motax mom muy dem ci mboy gi ngir ramu ñi nekk ci mboy gi andi len ci dëkk bi ndax ñooñu wacc nañ yoonu ba nuppi jërëtul nga len di war ci siratal mustaqim kon ñom benen moyen bu len yobbu ci dëkk bi bu tuddul siratal mustaqim rek ka fi mëna né waye siratul muttaqi mom yalla miko bind genné na len ci ndax yeen ak may nop Cheikh Fall da dem dar di julli ci jakka joj leg leg mu and ak ñom di julli bu liggéey limuy liggéey ba jaar fa takusan bu ñëwé fekk ñuy julli day jullé ndok ñom Cheikh Fall am bis mu ñëw fekk ñuy julli mu taxaw and ak ñom di julli bini julle ba yegg ci ñaari rakka imam bi ruko mu ruko bim sigge Cheikh Fall genn ci julli gi dem tok ñu julli ba nopi ñepp yakamte paré ngir laaj ko ak yeddu ko ñu ne ko yow day fall ni nga genn ci julli gi mom lolu foko tek Cheikh Fall ni ah dom imam mi da kabar yalla mboromam tew yonent yalla muhammad tew seigne bamba sama sang ba tew ma and ak mom mu jull ba yegg ci ruko ñaarelu rakka bi yegut yalla ng tew yegut yonent bi tew yegul seigne bamba sama sang bi xelam mi dem ci xaram yu reer ta xamut ne boba bu yeggale won rek ta bay yalla ak bopam bu neppé dinañ ko xamal ne ko xaram yo yu reer mi ngi ci xur wi rek ken jëluko gayna gay yep na ah lol dal mom batin la xamé suko imam bi ne def len dank man la samay xar reer ta man mi tam man la samam xel ci dem ci xari ki man lay waxal su waxé ne xar ya nga ci xur wi ta sama xari feñ ci xur wowe bayina lima nekkan top ko ci limne ñu xol xariya xariya na ci xurwa koko suku ci kanam Cheikh Fall djeblu ci mom nit ñi dal di koy wolu ñame ko laaj nako ah Fall yow de naka jek bo fi masan joge dañ lay jew di wax ne sa jikko ji rafet na ba bo fi joge dañ na ay la yewen sun soxorut de dañu na mom de yenen yalla Muhammad lañuy fatali ndax jikkom ju rafet waye nak da nañ la jëwé né la da nga melni ku fonku diiné Cheikh Fall né ah dom da ngeen né fonku ma diiné ñu nak waaw mu né ah diiné boku fonku li diiné mom fonku na ma ndax suma juré may diiné suma xamé wax diiné suma amé jox diiné diiné day bu mako fonku li mom diiné fonku na ma ñu ne ko mana liñ ci djublu sax day fal moy sharia sax lañuy wax sharia lañ wax ne da nga melni ku ko fonku Cheikh Fall ne adom sharia moy lan may leen ñu ak deglu ngir yalla ndax ko xamne ku ko diingat mu nakari la ndax mo nek ci biiru xol suñ de wax ci mom loko meuna layale ngir yalla bayi len li ngeen di def te deglu te lu toll ni ku ko wote Cheikh Fall war nga meuna tewlu deglu ba jariñu ci te man lima len di wax yene na len ko waye man gem na ko ba nuti ma bëgg kenn ku nek xamé ko ni mako xamé ngir sa tofel ci Cheikh Fall gëna deugër sa wolu ci Cheikh Fall gëna deugër nga baña doon xop bo xamné ku ñew akub hadith wala ñurum ñaari laaya nga xof xofi fa nga jappan nga bayiko dama bëgg ñun ñëpp ñu andando japp Cheikh Fall te li tax nga japp ko moy liñ ci wax nga déglu ko ngeen dimbali ma rek ta bayyi wax ji ndax li ma leen di wax ku ko xam ci Cheikh Fall xam lu am solo ndax day jàngale moom li muy def lu mu doon ñu ne ko sharia defal la melni mom nga fonkut chef de fal ne waw sariya mom lumuy firi deglu len lima la len wax fatiya lay firi de ñu lako sariya de fal mi ngi firi aw yoon kon siratal mustaqim dikna mune ah waw aw yoon xana ci dekk la jëm ñu nako waw fal aw yoon kañ ci dekk la jëm mune ah dom lu ngeen xam ci ko bayiko ci dekk ba tay gatalu ñi reer dani adom koy gatalu ko reer kep do aw ci yoon deglu len way dama ne deglu len li cheikh rofal di wax ghayril maghdubi alayhim wala dalina ku len bayyi musiba am yalla da yebal aw nit ngir ñu dugg ci bir genné len ci te cheikh rofal mi lan xam ci ku dugg ci moy gogu di genné aw nit mu la koy jangal nak dalina la sariya moy lan ñu ne ko sariya mo jëm ci ab dekk aw yoon la mune ndax ci dekk la jëm ñu ne yoon mune faal ci dekk la jëm mune lu ngeen xam ci ku bayiko ci dekk bam jëm tay gatal lu ñi reer dal ni len adom koy gatal lu ko reer kat do aw ci yoon kon cheikh rafal fatiyatul kitab la ñeuk firi way firi wu ko nak wax joju dong mi ngi ko firé leneen lu dakati lool ndax ginnaw cheikh rafal ci yalla ay way de len tiagri bi way dimbali len way ngir yalla may len ñu waxtaan tout ci cheikh rafal goor ñi ak jigen ñi dimbali len mar ngir yalla tok len ñu waxtaan ci cheikh rafal touti rek wote gu toll ni ku ko def lu touti rek mom toll bu don 30 minutes rek may len mom wax ko lima bëgg wax ngir yalla rek ndax bi yalla yebale cheikh rafal def ci mom yermane ba meuna dugg ci mboy gi nga xamne bu fa duggul ghayril maghdubi jeratul ni yonne ci yenen rew yi jeratul ni ñew europe na dañ leen di tuubal jeratul ñi dem fenen na dañuy warate jeratul itam ñi wax universalité l'islam wama arsalnaka ila kafatan linasi jeratul ñukoy wax wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin jeratul ñukoy wax ndax lolu kon doona tut lu matale li wonane matale amna moy ñiñ condamné ba nupi yalla wutal len pexé mu len fa jëlé ñu mëna dikkat ci mbir mi siratal mustaqim bu doxut ci ñom il faut ñu am ben moyen bu len di yobbu ci dekk ba siratal mustaqim jëm il faut am lu len fa yobbu la len fa yobbu nak mo andi turu lamp xam nga ni ab dekk ku ca jëmeun ba reer ba nek ci mboy gi ba nok ci lendem gi xamato yoon wa bo seené lampe bu takké ci dëkk ba fa nga bayiko aw yoon amna fa ba ci dëkk ba tu lampe lo lay firi motax ba cheikh rafal dé jàngalé señ dam abdourahman lo señ moussa kan netti ba tu lampe nim démé ci cheikh rafal ne cheikh rafal non na man abdo ma doy abadan may lampe moy mes gi bambay tak asmana muy allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka mishkatin fiha misbahun misbah fi zujajatin may lampe moy mes gi bambay tak asmana ne mbolem muridina bun xatianta abdu taxaw and ak man ak bamba kon ñuy atté diwana bu abdou khatian te mbollem koy murid taxawit ko du teenu am jerejeuf cey abdourahman bobo cheikh rafal mo don jangale seigne dam abdourahman lo nim toll kon lampe alternative la bo xamne yalla baxé nako ñooñ sun waré genn ci mboy gi ndax condamnation bobu doona gut lu dox yam allah ma yasha wa yusabbitu dogo gut kon amna ñu leen ci wara jele lolo tax mu yebal
1: Cheikh Rofal mu meuna dem ci bir am autorité am doole am sañ sañ meuna dugg ci bir moy gogou jele fa ñi yalla condamné ba war leena yobbu sawara mu andi wat leen ci dekk bi ban wara dem aljana lan mo taxam Seigne Touba Diop lo rek ko taxono Diop Cheikh Rofal nak ginnaw lolo ko taxé Diop nan la ko défé nim ko defé bi yalla bindagut dara fa la tambalé néna la diiné ñaar yi fek la moy ay digalé ak téré Cheikh Rofal dik né diiné balance la dal né balance nak dom day yor ñaari palat mu né ben palat bi bo gor gor lo ba defo ci dara ba ca def lo ci tek mu daal Cheikh Rofal né né diiné balance la néna ben plate bi bo ci teggu dara moy téré yalla yi bo ci defut ben néna ba ca def lo ci def mu daal dal li ne kon ben bi mu ci tek dara beurel ak shaytané ba daan ko ba ben bi do ci tek dara dal ni adom ana nu ngeen di muslo ci shaytané na ku ca muccu rek ben plate bi do ci defati dara ñu ne ko faal xana di wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ak jang alquran ak tuddu yalla muna yeen day dom kon mucce gulen ci shaytané dafa fal nuñ ci mucce muné ah su ngeen bëgge mucce ci shaytané du ngeen yem fofu ndax lolu amana bu ngeen koy def shaytané leen di jitu mo leen di jité ci lola su ngeen de a'udhu billahi minash shaitanir rajim amana shaytané leen ci jité su ngeen de jang alquran amana setané len ci jité su ngeen de tuddu yalla amana setané len ci jité ñu ne ko kon fa lu ci pexé mu ne bu ngeen bëggé muccu ci setané da ngeen di dem fam gental ngeen sañ ci ko da ni setané ndigalal yalla la gental ba yalla dakk ko fofu dutu ko sañ ci kon yeen bu ngeen sañ ci ndigal dutu len dajé ngom ha deglu Cheikh Rofal yamul fofu de te lolou Seigne Touba bamuy jangale mina talazumu khawfi llahi malikihim hal albidayati ma hal nihayati is fil bidayati tarku zanbi yasjudu wa fi nihayati islalul jalalati waxi Cheikh Rofal jep waxi Seigne Touba rek lay firi kon fofu la Cheikh Rofal jangale ana nous du mudjo ci setané dal di andi ndariñal digël dal le diiné nak kuko bëgg défar lu ana lu wara fakh ñu ne ko faal dañ né wéñ ga nga dëngé ca mbanja xam nga muna kuko bëgg jubanti noy def ñu a faal xana jubanti ko rek ci kaw muna a jubanti ci kaw day yokku dëng dëng ginaaw dengé won na ci souf bo jubanté ci yow da nga yokku deung deung ñu nga faal lu ci pexé mu ne xana déllu fam dengé won nga jubanti ko dal ni ana fum dengé ba yalla joxé ndigal ana ko ko gantu ñu ne iblis mu ne num ganto mu ne abba dafa lank wastakbara dafa reey wa kaare min al kafirin da weddi mu ne a lu ngeen xam ci fam lanké nga andi fa nungu bay fal nungu mune fam reey nga andi fa woyof bay fal dali woyof mune fam wedde nga andi fa wolu bay fal dali wolu kon mom da delu fam ngir ma yakko mu set la ko yakkon mu joge fofa defalat kon esprit bay fal fofu mako ñeuk xame moy lan la djublu ci limuy def ci bir programme bu Seigne Touba dik ne ginnaw adama walon ñepp bakar kon manit warna mëna dello ñepp ak set programme mu dello ñepp ak set gogou nak mom la Cheikh Rofal dik diko def and ak Seigne Touba nak ba wéñ ngay dëngé ci mbanja xam nga ndax Seigne Moussa ka neena kéro bama Cheikh Rofal wo dama ne Moussa ka mané ko fal mu ne Moussa ka yaay sama goné dal na ma top sel ma wax la sama digeunte ak Seigne Bamba Moussa ka muné ko fal muné ko xamal ne sama ruugi gem na señ bamba diko liggeyal jooni atta yalla teñugut mam adam musa kané ko fal ndax li nga may wax señ na ko netti muné ko señ nga ko netti kañ señ musa ka dal di bind dal di né deglul ma wax la wax yi cheikh ibrahim fal ci digam ak cheikh bamba moy borom xal moma ne ruugo gem na cheikh bamba lu mat jooni at worna yalla burba ta boba yalla bindagul mam adama sakantuma di bind doomi adama delu ne cheikh bamba degub la ñaar ba leer ga jolle asamaaw fofa la jaar motax ba cheikh bamba dekk ñaarem leeram go wal jall wor bawol ñu diko yem batu jeblu cheikh rafal di la ko jangal ne deglu ma wax la leuf ci mboti jeblu Cheikh Ibrahim Fall momako wax mo sembulu Cheikh Ibrahim Fall momane Moussa mané Fall mune ma sen jant ci taxul nga diko laal bari na ko tok Cheikh Bamba tok nga diko xol mu di la xol te yow gisoko mako xol ne jebuluna batin ba moy sembuluna bes bu tawé bur jekina nopuluna ne ko ma ñëk jebulu di ram di foot loxom di ci sujjoot mako xewal ci jamonom sekkal kawar di laxasa yu tay liggey mako xewal ci jamonom ba mu ne cey kérok la bamba wolu cheikh adama gey wax ko ci man ay leem muy wolof yu reey cheikh ibrahim fall muy xobu xel ci lima jëf te xobu xel xejul ci gemeñu tef cheikh ibrahim fall neena seigne musaka musaka mu ne ko fall mu ne ko sama kawar gi de saggan taxul ma am ko bëggum ñañit taxul ma am ko musaka mu ne ko fal mu ne xam nga lu fi bayyi sama ndaj li mu ne ko bëgg na ko xam mu ne ko dama xam ni señ bamba dina mas ne yenu len te yenu len señ bamba guti teñ du fi xej motax ma bayyi fi sama kawar gi bu ëllëgé mu sama teñ cheikh rafa la mun morom de gis nga cheikh rafa mourid bu la ko gëna xam gën la ko bëgg mo lay gën mom la ajom di gëna faju mom la yalla gëna andal cheikh rafal dama len di wax ne len ñaari yef ñu am ci adina ñaari yoon deglu len ma ñaari yoon ñu am ci adina ben yoon bi mok seigne touba ñoko tiji benen yoon bi ci la adina dox ba ñom ñaar ñu ñom yoon wi bi fi daan am mo yoonu ragal ragal lu adina am ci evolution ragala ko jur ragala febar mo jur medicine ragala ñak mo jur economie ak finance ragala rafle mo jur pexem defir yere ragal ko la not mo fi andi ngannaay lo gis adina am ko ragala ko jur waye ragal lum safara dina fa andi problème bu gëna reuy boba motax yoonu ragal du jeex waye yoonu bëgg nak nga xamne lu bëgg safara loolu ba faaw lay safaru xolal cheikh rufal bimu bëgge seigne touba ak tay bimu bëgge seigne touba ak tay cheikh rufal seigne touba safara na ay mbiram safara mbollem mbiru kum jaboté ben problème duñ ko amati ndax bëgg lum safara non lay mel bëgg seigne touba nak Cheikh Rafal nim ko doxé la lay wat Seigne Ibn Omar dafa wax né Seigne Bamba dama massa wo bis néma imna demal wol ma Ibn Rafal Seigne imna néna ma xelu dal di daw néna lima taxa daw ñaay yef la di ci note moy ñaarem gi lu muy yaatu yaatu mag ñepp bayyi seeni dekk sanci fi Seigne Touba wolen yoni len rek lañ fi bay neena man ni tay ma am tawfiqu Seigne Touba yoni ma ci Ibrahim Fall neena ba ca teggu moy Ibrahim Fall sama morom yep xam nañ ne bo bu la fa Seigne Touba yoni bala nga wax liñ la yoni dina la neexal ba at momu doto ñak neena ma xilu dal di daw neena bima ñewé ba sukku ci kanamam man ko baye Cheikh Ibrahim kay wuy Seigne Bamba nena Cheikh Rafal da fuddu dal ne nexal len imna nena ñu xepuma yere yi ak xaliss bi ak teranga yi neena bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ana yaram bay neena señ yaram bay ne ko fal neena mu ne ko jotale mak satala señ yaram bay jotale ko satala neena sibra fal japp ba set dal di jog taxaw mbolo mi top ko mu ne yaram bay mu ne ko fal mu ne ko deg na tour wo xamne

nena ma ne ko señ bamba mo la woru faal nena mu ne ana yaram bay ñew mu ne ko jotali mak satala yaram bay indi satala ci woru faal togat ci suuf japp ba set ne ko yaram bay mu ne ko faal mu ne ko deg na tur wo xamne gor bu ko deg da nga war yeesal sam japp daldi jogat ni doxati 5 minutes ci woru faal namat ci xol bi kay woy señ bamba ci mu ne wa ana ibnu ñu wowati ma nena ma dawati ñew nena mu ne ma wa ibnu nga ne la mu ne ko kay wuy señ bamba mu ne ana yaram bay ñew mu ne ko jotal mak satal yaram bay indi satal gi cheikh rafal jappat dal ne yaram bay mu ne ko faal mu ne ko deg na tour wo xamne gor bu ko deg da nga wara yeesal sam japp 10h la señ ibnu dem keur cheikh wo wi cheikh rafal 2h lay yegg keur gu mak ngir ñap gi jappé gu bari gi ak nam gi muy nam kay wuy cheikh rafal

ta xam nañ waxin boobu. Samay bibliothèque yow rek laa koy taarale, yow laay jël dinañ sale, yow laay rafetale samay bibliothèque, yow téere suñ borom bii, yow mii nga xam ne yaa may gunge ëllëg sumay dugg àjjana. Yow alxuraan, ëllëg sumay dugg àjjana yaa may gunge. Man day def naa la xarit, def naa la soppe. Yow mi nga xam ne yaa tax soxlawuma docteur, yaay sama docteur. Yow alxuraan, soxlawuma docteur. Léegi nag bi mu bokk jëlee kasdura yab si xas yi dégg la say baatin mooy dafa jël kasdura yab tënk si bëyit yooyu ba pare daal di ñëw nag wax ak suñu borom. Su fekkee ne da ngaa xool maanaa yow naxu ba rek, xool maanaa damiru muxaatab ya sa nekk, da ngay jël wax yar koy moomale alquran, moomale ko alquran, ndax damir ya fa la doon jëm maanaa di wax ak alquran. Mu ne yow suñu borom ax nay tani bi kasi rajab, rajab bii mu doon wax léegi tënk bayit li mu tëkk nii, ax nay tani bi rajab, jox nga ma lu ma doy sëkk ba soxlaa lu ma kenn dara si rajab mii nga ma ko joxe. Azam tani musal nga ma musal ga nga musaloon yonente bi ba ne ko wallahu yaasimuka minan naasi, musal koo gee musal nga ma si weeru rajab bii. Karam tani teral nga ma, yow suñu borom teraa nga juma sëkk zahiran wa batinan, ba ku ne gis ko teraa nga ji ku ne gis nga ko si rajab mii. Hafistani wattu nga ma yow suñu borom si rajab mii. Malaktani fal nga ma def ma may buur si rajab mii. Bassartani bëggal nga ma si rajab mii. Kon kasdu rajab boobu mu tënk ñëw nag indil la benn bayti si ginnaaw kasdu rajab bi wax la ne la lu bëri si samay may maa ngi ko amee si rajab bii. Pour gën la koo dëggalal, pour gën laa dëggalal loolu na nga xool benn bayit bu mu ko junjee fii da koo leeral, fee da koo junj. Dafa ne washat liya, washat liya allahumma fil fard rajab yaa man yaquudu lii bihi ala ajab, ala ajab. Yow suñ borom maa ngi lay seereloo ni weeru rajab bii nga xam ne fard la, weer wu wét la bu ñàkk morom. Fard la si ñaari maana, fard la si baatin, fard la si zahir. Fardub zahir bi mooy li téere yi di jàngale. Waxoon naa ne la suñu tubaab bi wax ñaar lay jël pour ñu xam téere yi kese ak ñu xam baatin. Bu dee fardub zahir bi téere yi dañuy jàngale di wax ni alxuraan bi mu nee fa isan salaxa al ashurul hurum, ñeenti weer yi nga xam ne xeex si yàlla daf koo tere ormaal ñeenti weer yooyu. Ñeenti weer yooyu yi ñett yi dañoo tegaloo sul qaada, sul hijja, muharram. Rajab nag moom daa beru fee moom seppeeku moom ànduta kenn si ñoom. Ñu di ko si saahir maanaa al fardu mara sin tubaa tudd fi daan ne fil farde. Waaye noonu la nekkee it weer woo xamante nii si baatin maanaa amul morom fard la. Ndax lu bari boo dee xool si xaside yi da ngay gis mu ne suñu borom jox na ma ko si rajab lu bari. Kon weer wi amul morom la. Kon su ngeen tànnee kon maanaa jamono bii nii di rajab def si maanaa lu mel nii faaw ñooy leen si maanaa jërëjëf. Te it Serigne Touba boo ko dee liggéeyal tam gërëm liggéey ba moo lay gide mooy ànd ak yow la nëh di yennahum subulana ji suñu borom waxoon noonu lay jëflanteeg yow. Da koo jëflanteeg yéen, da koo jëflanteeg yéen si bis bi tànn leen ko nii rek maanaa si asaan déedéet lu mu waxoon dafa bind wax ni salaatu sitta bi madixi sitta taatihi batta ma ahtizaay daa di koy leeral feneen dan ne madaxtu xayri l xalqi min muharrami ila intihaai l aami zi takarrumi lahu salaati wa salaami fii rajab li qadmi si l xijja nicma l muntajab. Man kay bis bi dee ko moo leen ko tànnal juróom benni weer salaatu laa koy def si yonente bi, juróom benni weer tagg laa koy def si yonente bi. Tagg yi dana commencé muharram

afkaaru lolu tudde tastire bu de kaabu la kaabu ne inna ar-rasula la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul serigne bi ne min suyufillahi battar genn goor gu xorom daanu kat la daan def sumay jangale balaxa baasi fi ma di misal di wane fofu yi fi nek munema ah yi ngeen di wax yep seen xam xam yi seen xam teer yi du nonu du lolo manako kon lu mu munema gis nga yow seigne touba xana xam lu wax bu seydi munema bu seydi xana xa deggo ñu ne bam waxe faible khul ilmi fi annahu basrun dafa gag manako lolo kay degg mo dama ko lire sara bi ma timbi ko jangal dafa ne bu seydi dafa gag teud mana nelaw yoonte bi feñu ko agalel ko beyti ba munema lolo seigne touba di tontu da ko bëgg wax ne ko yoonte bi mana xel xalaat bu ko way wa annahu dunahu aqlun wa afkaru xel xalaat jëmul ci yoonte bi yow mi may xel xalaat faaw nga gag na xel xalaat tagu ko manako munema li la ci jëmul yi ngay wax yëm ay guddal la li rek la ci jëmul mu jeex mané bataru munema yoy yëpp nga ci waxe du nonu gis nga bataru gi da tontu yi kaabu xam nga kaabu dafa wax dafa ne yoonte bi jaysi la duñ bocc Seigne Touba ne ko mana jass ju bacio lumay jariñ battaw jass na ju dog jass boko bacé sa dogut lumay jariñ Seigne Touba ne ko battaw jass ju dog la ju dog waye bacc ta dogu amul jariñ manako wax nga deug rek waye yi yep xam nga Seigne Touba yi yep waxna na la tuti ne ci ay mbirum lolu xalé yi ñoo ci tollu lolu ay talibé yu ndaw yi rek ñoo ci tollu defna ci yom genn xasside go xam tan ni mala yep bo dem da ko fay fekk ba demé touba fekk ba khadim bakay xala bu ndaw la soto suñu bara la mana talif gene qasida go xane ci mirage bañ ko yobbo ci abdourahman bi daru musli ngir mu top ko kérok ño and def ko né mirage mana gis na ci tire bu nek mais musuma ci gis ko melni ta koku soto suñu touba la xala soto la khadim bakay tout suñu fi dima gane ci ñu bari gis nañ ko suñu mar mi gis nako xamna yoy xala yi tuti ñoo tollu mais suñu touba passé na yi nusi ali nurul lisan wal kitab azmana qidmati lada ahli alkitab lan koy jeexna lamiñu arab la ko suñu borom nocci mom leer gi sa nekkon jox ko ko limi bind limi wax mom rek ko xam mom rek ko man motax ganna da fa dem ma dem nimsat gaay len ñent fan joge nimsat dem buti limit na deggon na dafa nekkon mama deme ag ñun xamuñu fa dara ñu ag rek duggu biñ duggé mana ñu seen gene kër gu reuy mana a xawna ñu Touba kat budé Touba la ñaari mana kër yu reuy yi may nek kër kilifa yi mil bi day reuy guddu may leen nañ dugg fi rek ñu dugg fekk fa mana genn jigéen na mi ngi melni bour nak xayma bour reuy ay moket bam fess mu tudd ci digg bi mana ñu dik nuyu ko mu lak ñu naar ñu degg ñu ay naar ay na degg nañ arab ma wax ko arab mu xamne ko ñun arab lañ degg may wo doom jugo ci biir doom jugo ci genn ñew dalay nuyu ak ñun manako ñun ay mbokk talibé lañ waka Serigne Touba deggo ñu ne jarna bëtt limit amon nak Cheikh Sidi ak xaritoo gu reey gu roxon seen digënté ñu di ko nak mana neewon nañ gëss fi ay mbiram dal sét ko mu contane lool dal ne ma ñun de Serigne ci aduna japp na ni ñaar do nga am Cheikh Sidi ak Serigne Touba xamuñu benen Serigne dal ci sasse rek man may gënël benn photo bo xantene ni dañu photo Cheikh Sidi photo Serigne Touba bo la ñaari photo yi manañ waye anduñ ko mais dañ ko bolé benn photo jox mako ne ma ñun ñi lañ xam dal lak yaay ji dal na yaay ji mana ci nar ñi ay wa Touba lañ Serigne Touba fa lañ bokk dañu ñew nak mana doon gëstu mana mbirum Cheikh Sidi ak Serigne Touba yaay ji dal ne ko xam na ko waaw mo de bo jami xam nga dañu am jam ba legi dal na jami defal leen xayma ci sasi rek ñu defal ñu mana xayma bu rafet bu doy yobul lepp mu jige ñom service seen bop ñoy jog diñu liggeyal daw dama ko ñew daw dama ko ñew daw dama ko ñew diñu liggeyal amna ko ñu wax liam ishaq yaam ishaq moy jire ci jakkay cheikh sidi baba bëtt limit ku bari xam xam la te bari lool nak lak buñu degg danaka lak bu ko lak rek ndont la ku bari xam xam la yaam ishaq mom bañ agge legi takusan ñu ne nañu liggé ci jakkay ja takusan ñu neñu bañ xam yépp fa lañuy tew bañ démé ag ci jakkay julli takusan fekk fa mana magum dekk ba ki nga xamne moy khalifa ba nga xamne mom moy al abdullah mi nga xamne moy taw cheikh sidi baba moko jur moy khalifa ba ñoo ñu koy présenter ñu ko ñëri ay mag Touba lañu wakal Serigne Touba lañu mu contane lool dal ne ma sama kër ngi indi dal ñu ne ko ah dama am fuñu wacc fi rek ñu wax ko Serigne Moussa mu ne ah Cheikh Moussa dama sama doom baye la sama mbokk la

baxna waye suma sañ na ngintel sama kër li am isaq dané man de gnaaw dal len sama kër mom ñaan na len ngon gi mom ngeen jox mako ngor gi bindu me kër mo def tranga yu bari dal ni ñu netti li simtuba lu bari ne gis nga bimu diké fi dafa nuyo ak cheikh sidia jox ko loxo ñu nuyo ñom ñaar cheikh sidia dañ nako xamna ko bu wër simtuba nako gis nako bu wër né lan lañ waxanté ñom ñaar ci sas rek cheikh sidia defal ko tante bu rafet néna né ñu tante bi fi la nekkon wagnu ko mais gis nga lettre ya fa nekk nga xam dañ ko yor ñom ci mindum loxo Seydou Touba def ko ben diwan khalifa bi moko yor fi tan ni téléra bu ñuy donnante khalifa bi moko yor fofu ngay xamé lu bari ci liggéey Seydou Touba ak xam xamam damay lire ben lettre ba yag ma gis ben baat mané khalifa bi man de baat arab bi xawmo ay Seydou Touba bi de xawmo xam nga say ma xol ben baat sax dem ci dictionary di xol duma ko gis mom do xam fa na jëlé baari yalla koy wax yi muy wax mune ma wa bat bi turu fasla fasla ni ma fas bu rafet ci jamana joju mo nekkon fas wi gënti fas wi ñu jox ko adiya mu ne ko ah kon jamana yu yag yoy sun ba da ngeen wax adiya mu ne ma ak am ak tele am teranga adiya lañ ko ko jox mu yew ko fi bind la nata bi cheikh sidia ne ko may na la ko jël mo sa bëgg affaire aduna fas wa namu yime won mu ne ma da ko may cheikh sidia ci lettre bi la ko bind ma xol lettre bi jang mu ne ko jël may na la ko gis na fa lettre bo xamne manana copy nako lettre ba dang ci jangati manana bagn gum bagn manana lu bon mom Seydou Touba bagn gum bagn lu bon dafa ben cheikh sidia lettre nako bi ci guddire biñ toge di waxtan mak yow don nañ tuddu manana diw jox ko ben tour don nañ ko tuddu diko waxtane mak yow waye lañ sa don tit mak yow diko waxtane mujju nako dal nako diw mom mujju na manana ñaaro dal nako waye def na lu reuy def na lu bon tim jigen do takku lettre bi façon bi ngui koy waxe da ngay tit yow gi di gis mana bagn gi bagn lu bon mom Seydou Touba gisa ben lettre bo xane it mana fulle ji ci mom fulle ji dafa bind ben lettre Cheikh Sidia ne ko diw dey xaliss moko lebalon pour mu liggey mayna ko diw mi nak mom ak diw lama len joxone mayuma len ko nagn mako fay dan ne ko diw mi nak mom bakaram suñu borom bëgg mako gis nga gis bo wax fulla ak wax deug joté nim ci mel mi yu bari fa nek nari dañ koy yeb nari ñom so waxe ñu ne ah Seydou Touba fa la xamé ni dafa gis ben lettre mu bindu ko Cheikh Sidia ne ko Abdoulaye Hidey ya mako joxone ne ma nako tarbiya tarikhiya ko agalé ko ci Yalla xamal ko suñu borom ne ko nak lepp mat na ci mom tarbiya nako tarikhiya nako agalé nako ci Yalla xamna Yalla ne ko bam fi dikke ba legui ni musta def luma naqari musko fe wax geureum nako ne mi ngi non ma def ci Abdoulaye ñu ne moy taw Cheikh Sidia baba nga xay ndek Seydou Touba ko tarbiya amuren la taw Cheikh Sidia baba nga xamne bo xolé manana Simul Mustafa kere mi tek xeru juma yi Abdoulaye ñewon na ma ngi won tek xeru juma yi Abdoulaye ñewon na fi ci ndiarem ba Seydou Touba yewé ko mu dem gogi dafa ma netali mu ne ma gis nga kere bu Cheikh Sidia diko jël ci manana ndar Cheikh Sidia nena frontière ba lam lañ fa daj fa lañ nek 9h mana ba takusa manako luko waral mune ne dañu ñëw ci frontière bi toa bi ne faaw manna da ngeen di magal drapeau bi soko jall mom mune duko magal Cheikh Sidia nek fa diko wax diko baap lu ne mu wax ko pour rek ne ko li amul sol ñun gëmuñ ko dañ koy magal te jall rek dem señ bi ne ko mukk magal nga yalla rek duma ko magal mukk neena ñu nek sa Cheikh Sidia nek sa dem ba mujju manam mu xamni moccu tuba bi mo gëna ñom manam moccu Seydou Touba mbaye ko fa dem di moccu tuba bi tuba bi mané ko wa jall waye ay mbirum mom dal doon war xamna ginaaw xatam xat bi mëna jatt moy tembe na ñam fofu te dugg ci xat mëna jatt lepp mëne su ko wax ah xasida gu yéme

Serigne Touba neena saa sunu tuddee nit ci sa kanam na nga wax lu baax te rafet li nga xam ci moom te bu tudd mukk ay ayibam ndax yow it am nga ay ayib.

0: Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñukkal khayri khadimihi cheikhuna cheikh Ahmad Bamba khadim rasul ñi ñaanal cheikh Mamadou Muntaka suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko waye diko ñaanal serigne Khalid Mbake mi nga xamni mo tok jotaay borom darul mu'ti waye diko ñaanal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yi mbokk yi am nañ mbékté bu baax fasiyene and ak yeen seen émission bu am solo bi nga xamni moy diwanul muridina nak ñu andi ko fi nga xamanteni moy darul mu'ti di dekk mam cierno ibrahim ndamal darul mu'ti ni fasiyene waxtana dundam gu barkel gu am solo gi waye fasiyene ko nafar nu and ciek len ci njabotu borom darul mu'ti ginaaw bu len jeglo bu baakha baax ci waxtu bi ak yeexa tambali gi di ñaan suñu borom mu defal na ci tawfiq bu baax niñ ko baaxo defé rek xam ngeen ni diwanul muridina di émission bo xamni émission la bo xamni télévision asamadie tv mo len ko andil waye muy dugg ci buntu kër yi njabotu serigne touba yi waxtu nek di ca andi ay waxtaan yu am solo nga xamni day melni kep ku ñu dem rek nit ki su bëgge documenté wuti bu bëgge xam jëm jojja su dello ci diwanu muridina rek da di xam koka loola waral nak nu andi ko ci borom dekk bu tedd bi nga xamni moy peregum di jorum serigne touba waye moy ki nga xamni musta takaliko serigne bi ben yon waye musta wute ak momit ben yon ñu dalal ak njabotam serigne mahmoudan mbake mom serigne bassirou antagnang mo nek ni sama wet ni fasiyene and ak mom jotaay bi waye fasiyene and rek serigne ahmadou mbake momit inshallah taala jotaay bi waye niñ ko waxe xam ngeen ni émission bi day émission bo xam dafa ñor lool serigne bi muy serigne abdou samad ni diko ñaanal suñu borom defal ko guddu fan ak wër mu yabal ak njabotam muy serigne mohammed mbake mu and ak serigne nis touré waye and ak serigne bara mbake rakam waye and ak ki nga xamne ma xamal ñepp ni serigne bi da ko denk émission bu am solo bi nga xamne moy diwanu muridina muy serigne ganna massara makhtar nga xamni fuñ fi dem rek mom la fi serigne bi di yabal mom nak fi di kërëm nga xamni kon tay buñu séxé waxtaan ba nopi inshallah taala dina def synthèse ci waxtaanu am solo wo mom serigne ganna massara makhtar waye ñu ngi sentot ay kilifa yu am solo ci jotaay bi kon ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim waye lepp ñu agal ko ci alhamdullilah rabbil alamin te am ci ndam li nga xamni mom lañ ci sentu kon serigne mahmoudan dama lay jox nga nuyo waye nima ko faral di waxe rek buñu nuyo ñu boole nuyo bi kon agit nga portalel lu nga waxnu kan moy borom daru liñ ci djublu moy turamu tedd bi waye ñaari way juroom yu tedd yi waye gane jamanom ba ci jangul alquran insha allah taala serigne mahmoudan bismillah
1: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نيغي لين دي نويو مبوكي جوليدي دي نويو مبوكي طالبي ييب دي ام بكتي بو باخ تيوات سي جتاي بو تولني جتاي بو ملني دا خامني دنجكو جاغليل جومو جو تيد جوي جو شيخ ابراهيم فاتي di nuyo ci turu serigne khalid mbake mi nga xamne mo nek ci bop njabotu cheikh ibrahim fati yep ginaaw bu nu ko nuyole nuyo bu joge ci cheikh mohamoudoul muntaha mi nga xamantene mo nek ci kanam te ñi di len ñaanal yalla suñu borom yagal len fi te wéral len te sam len di am ciawartek lolit tok ci jotaay bi fi ndax jëm ji nga xamantene tay suñu borom dogal na mu nek ci kanam bop njabot cheikh ibrahim fati dama wax ne mbekté rek la talibé serigne ci ñepp am mbekté ci togaayam bu tedd bi ndax li tax ma wax ko moy li nga xamantene mom lañuy doye ab togaay ngir nga man ca tok wala so ci toge nit ñi am yaakar ci yow daf ko doxé ba bu ma seuk muy jëm ju disponible ci ñepp nga xamne kenn ku ko sérel ku ne man nga wat ne masna jëflante ak yow jëflante yo xamne warna tax lepp luñ koy tuddu nga sawar ci ba ci nun ñi di wax ak yeen ak ñi fi nekkul ñepp ci jotaay yi wessu waxna ko ci mané kenn ku ci nekk ci ñun su fekke dara ci ngor mi ngi dé ci yow da nga top ci ginaawam té da nga ko déggal ndax kenn ku ci nekk ci ñun muritu na sa wajur muritu go xamné muritu gu wër la ba am ci ngeeramul borom daalul maati nun ñi nga xamantene suñu wajur bi mu fi joggé mo fi tok bu massaan tok ci jotaayu serigne bassirou antagnang do ko xamé ak suñu jëm yi xeyna nun sax no koy gëna safano ab togaay wala nani xolé wala nani waxé fa mu tok suk ay tankam du fa joggé ba kërok mu fay genn kon yalla nako suñu borom sammo te ar ko mo ki njabotam agalel ko lepp liggey bi yépp nga xamné ay magam tambali won nañ ko yépp mu agalel ko ko di nuyu mbollem ñi nga xamné ñom lañ bokkal plateau bi yépp serigne ahmadou ñukoy nuyu te diko siaré bu baax di wax né tay mom da ngeen dana am lu ngeen dégg ndax invité borom xam xam ak amul xam xam mom bo leen jaxassé bo moy tut mëna indi ay jafé jafé waye nak nu gor gor lu rek ba jéma wax ba jéma fexé ba lañu ci waxé doon luñu mëna dégg di nuyu serigne ganamé séré mom itam diko nuyu bu baax diko siaré diko wax né mom jotaay bi ngeen koy défal mom itam kërëm ngeen ko koy défal tay ji li mom moko mom ndax fi moy kërëm di la nuyu bu baax seigne koso di am bekté ci jotaay yi nga xamantene gis nañ yépp nga koy téwé ak ni ngi koy téwé waye di nuyu bu baax nak kilifa gu tedd gi nga xamné mo waral li di serigne abdou samad ndax serigne abdou samad mom ni may wax ne mouride yep ko amel ndukal ndax li mamam beggone ma nga nek ci liguey bobé ba taxna yi yep nga xamné xamna né lu xew ci aduna la lu meuna tuta ñak lu parce que ni kenn ko ci nek daf ko itté wo fexé né ba gar ci bakanam woné wut rek né ab serigne kessé la tok loxoy kessé waye dafa fexé ba luñuy def mu duggal ci loxom fexé ba bokku ca fexé ba man ca participer fexé ba yit mouride yi am fuñuy waxé seeni soxla ak seeni xalaat kon lolu kuko def ab liguey bu sel la kon ñu am mbekté bu baax am yaakar ci ne yoon wi faaw dañuy delu wat rek di am yaakar ci li serigne bi waxalon bopam zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyul mustafa tataidu jojé mu waxon am nañ yaakar ci ne buñu gisé ñu melni serigne abdou samad suñu xel day gëna dalat ndax dañuy yaakar ne lolé serigne bi doon tuddu té diko ñaan kon ba légui rek amna fi ño xamné ñi ngi gor gorlu ci lolu laaj bi nga laaj nak serigne koso laaj bu yomb la bu neexa tontu bo xamné danaka wax nañ ci lu bare bare ndax cheikh ibrahim fatima ko ko xam xamné domi serigne morante sali la serigne morante sali di domi serigne mam balla di domi mam maram danaka mouride mom bu ñuy wax lu ci bari ci teunk ci mam maram lañuy yam cyallale gi manis nako wax bam dem ci yonnati bi sallahu ta'ala alayhi wasallam ndax mi ngi fi waye ci teunk ci lu gëna gatt rek moy domi setup mam maram la domi serigne morante sali la ak mam balla ak mam maram budé ci wayjuram wu jigen soxna fati isa ko jur soxna fati isa soxna absa mbacke soxna absa soxna serigne ahmadou bousa xam nga bu boko xolé ci serigne touba da fay melni kon ñom ñaar ñepp daño delu wat ay yoon ci mam maram ndax seen wetuk baye dafa delu ci mam maram seen wetuk nday delu ci mam maram ndax bo sété cheikhul khadim soxna jaara la ak astawalo ak ahmadou sohna bousa soxna cheikh ibrahima soxna fati isa la ak absa mbacke ak ahmadou sohna bousa ñom ñep mam maram moy seen wajur kon nga xamne mok serigne touba ño bokk nday ño bokk baye ci aw askan waye bokk baye gi ak bokk nday gi ci aw askanit duté nak serigne bi mom am lanen lo xamne mom moko ko gënal ba tax mu jëlal ko bopam kon loolu la serigne bi jël xeyna bayyi askar wo bayyi lepp jëlal cheikh ibrahim fati bopam teyel ko bopam nacc ko ci bopam ni ko waxe moy suñu borom doon jox leen ben mission bo xamantene mission buñu wara dox la ba réussir ko budé ci walu mbokam ba tayit gis nga ko cheikh ibrahim fati bo ci duggé danaka moy sénégal bo ci duggé moy sénégal gep ndax ñaari jigenam amna ñaari jigen yo xamantene ñom la bokal seigne morante sali muy soxna fatib bintou ak soxna amine tambake soxna fatib bintou mom la joxone seigne mandoumbe mom ci seigne modou khaban soxna amine tambake mom la joxone seigne dam abdourahman su lem joxone seigne dam abdourahman nak momitam yalla sunu borom def ci barke bo xamne tay danaka mbacke gi fi nek yep ñoñe soxna amine te mo len meñ ndax tay bo deme keur seigne fallou
0: dal di tew ci nak ci li nga xamanteni moy jotaay bi lolou di lam solo ñu ci sante bu baax ak yeneeni bokk xamna ci kanam da na ñew ci ñom bu soob yalla di sante bokk yi nga xamni ñi tewlu xamna suñu mo lan dama lay bay rek nga wuyel ci nga xamni ci la seigne ahmadou danele te moy kon dal nañu tambale xam kan moy borom daru kon batay rek dañu ñewat ci digënté borom daru ak serigne touba rek batay ndax nima koy waxe mom naka jek rek day melni dañ melni seigne bi da jek ci mom muju ci mom lolu dilo am solo kon ma baye nga sof fi nga xamne fi la seigne bi dalale inshallah ñu do ko
1: okay ñi ngi sante bu baax di am bekté bu baax ci ne ko serigne ahmadou waxe non la di siaré bu baax suñu kilifa gi nga xamne fekk nañu ci jotaay bi serigne abdou samad mom serigne modaw balla diko sante bu baax ci taxaway bu rafet bi nga xamne mi ngi koy taxaw xam nga serigne bi bo setlo da ngay xamne mom digeuntem ak serigne bi da fay ben ba ci ñi nga xamantene dañuy ñew ci mom diko nat sax buñu koy misal wala ñuy wax serigne touba rek lañuy misal biko serigne bi jangal damay wax ci lu bari ne serigne bi dafa am lu mu bëggoon bo gisé mu sonn ci jangum borom darul muhti dafa am lu mu bëggoon ndax serigne bi xamoon na mom limu doon ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko ko yalla maye xamna la ko cey fekk ëlëk muy nattu yu reey yoyu wara dal ci kawam ak jël gi nga xamantene ñi fi nekkon booba niti aduna yi fi nekk danañ ko jël japp ko mom xamoon na lepp motax faawu da fay jëfëndiko ni nga xamantene mo daan am bu ñëk te niti yalla yi suñu borom daal leen ko jox tay bo delo touti ci soir da ngay gis ne mbollem nituk yalla ku bax ku fi ma sa ñew ku ne am nga danaka mbagum ndajor mo xamantene moy taxaw défendre procès bi ngay yor waye moy taxaw doon kenn bo xamantene mo lay sammu ba li nga bëgg nga am même ñi dut nitu yalla sax dañ koy am ndax bo démé ci pharaon yi da ngay gis ne da nga fa daan dégg ay haman ak juné faaw ñu am koy taxaw ko xamantene leader bu deugur lay doon bo xamantene procès bi nga nara tek ñom ñoy taxaw défendre ko non la amé ci yonenti non la amé ci nit ñu bax yi bo démé ci xam nga sunu mam ibrahima momit ñaari jigéenam yoy di ñaari soxnam yoy nga xamné li makka li nek makka tay lepp ñom ñoko waral xam nga ñoo ñu taxaw la won ño xamantene ñu doon défendre lim doon def la ba liñ ci am tay ñu am ko so démé ci yonent yalla Musa momit gis nga sax lu bari dañ ko ci misal ci digeuntem ak borom darul muati waye nuro nañ misal mi nuro nañ waye bokkuñu ndax ken natable ne yonent Musa ab yonent la rakam joju nga xamantene mom la ñaanon suñ borom def ko ab yonent yit yonent la comme mom mais dafa am lo xamantene nuru nako serign bi ci côté bo xamne nuru nako serign bi ndax budé ci côté bi nga xamanténi nuru nako sérigne bi yonent yalla Moussa nekul né yonent bu ko yalla tanné ba tanako leppam setna leppam fasaxalé am mais nak nimu warona mëna jokko ak nit ñi ak lim message bi nga xamanténi mom la warona mëna wax pour nit ñi dégg ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dafa melni jafé won nako bimu ko jafé ci la ñaan suñu borom mu andil ko arona nga xamné da fay nek ab yonent mu nek ci wetam nga xamne mission bi dana ko man di waxal kon lolu nuru nako waye da ngay gis ne bo duggé ci bir soir ba dem ba ci bir bi nga xamantene dem na te denk ko mission bi danaka deful lu mat ay 3 4 5 mois wala 6 mois te bu mu ñibbi ci waté mok yonent yalla arona danaka jappante nañ ay sikkim ndax fekk na lim fi bayyi won lu ci bari am ay rekk rekk lu ci bari yaqku kon côté bobu la né nuru ci serigne touba ndax Serigne Touba mom mission bi bim ko baye ak borom Darul Mu'ti ay at yu bare bare la ba dem nim deme Gabon ba nimu ñibisé demat fi juromi at Tien demat fi juromi at Mauritanie ba niñ ko teje résidence Sirwaye mais li ci upp solo moy bi mok Serigne Touba mutu ñoo jappanti téré baat dara yaqut projet bi lepp daf doon dem niko Serigne bi bëgge non la doon doxé kon nga xamné Serigne bi limu ci djublu won moy bimu koy jangal ak diko yar moy na def ci mom lo xamantene limi def ci mom bu ëllëgé suko Touba bi téggé lolu borom Darul Mu'ti da mëna jël responsabilité yoy té dana ko mëna atal ndax Serigne bi xamone na né bu démé def fi bayyi ñett def fi bayyi ciéddo yi bayyi fi Serigne ci bayyi fi Touba bi té ñett ñooñu pour nga daan leen yombutu ndax Serigne ci bobu luñu wara xam xam nañ ko fuñu wara dem dem nañ fa luñu wara jang nañ ko amna ci ñu bari ño xamantene nekkul won ne manam Serigne bi daf leen doon déranger ci ben côté bi dedet mais dañ ñi ngi doon xalaat ci ne projet bi bu taxawé xeyna lañ yoro kess ñew sax man nañ ko ñak ñu bëgg ci ngëp ak seen fukki loxo ba duñ ko ñak kon amon nañ aw dik tout seen digënté ak Serigne bi bu dé ciéddo yi amon nañ problème ndax problème bi ñu amon moy niñ noté won aduna bi niñ noté won Sénégal gox yépp ñu not ko ba saña japp ay jaam diko jaay saña def du len neex muy bour yi ak yoyu suñu démé ba ci bir li Serigne Touba di woté bis bu soté duñ ko mëna gagner légui budé Touba bi yit xam nañ né nit ñi ñi japp di len yobbu seen réew di len ligéelo ñom itam bu projet bi sété duñ ko man kon muy ñetti obsé yo xamantene dañ ko fé bayyi yo xamantene faaw Serigne bi buy dem dana fi mëna bayyi jëm ju dëgeur jo xamantene jëm ju dëgeur joju dana ko lim bëgg def ci mom dana ko def ci mom motax bi nga xam bo jeme tay Ibrahim al-Lazi lam yukhalifni fi siqarihi wala fi kibrihi Ibrahim mi nga xamne musuñu takhaliko ci ak ndawam ak ci magam tay boko joxone Serigne Ahmadou ñom lettre bobu pour ñu tekki ko mom lu yomb la ndax nit ki xeyna su ngeen nekké té ay jikkom ay jëfëm ni ngeen di jëflanté ak ni ngeen di waxé lépp di ben man ngeena baña takali man ngeena baña wuté man ngeena baña wuté ak wuté man na ci am wayé bu jafé jafé bi moy Ibrahim al-Lazi lam yufarikh ni fi siqarihi wala fi kibri Ibrahim mi nga xamné musuñu takhaliko ci ak ndawam ak ci magam té Serigne bi nek Gabon juroom ñetti at joge fi dem Mauritanie juroom at joge fi dem Tien juroom at joge fi nek résidence Sirwaye Ndiarém fukki at ak nangam té dir bobu muy nek ci bërepp yoy nekku fa ak Mam Thiar nekku fa ak borom daru dir bobu muy nek ci bërepp yoy Mam Thiar lu borom daru da fay ñew rek mu sant ko lim koy sant mu déllu wat waye nekkuñu fa définitivement kon bu né musuñu takhaliko ci ak ndawam ak ci magam dana jaaxal ñu bare bare waye bo délsé 3ème lettre ba rek da ngay xamné kon day jenn jëm moy Ibrahima Abdou Diye Layman ciar moy sama mbagum day jor nit mën ta taggo ak mbag mbagum da joram kon da ngay xamne Serigne Touba mom limu defon moy te lolou jang kat yi lu yomb la ci ñom xol suñu borom subhanahu wa ta'ala lim def ci malakul maut nga xamne mom moy jël roi tay amna ci nit ño xamantene ci ben seconde bi ben tierce bi ci lañuy gennando aduna te ki mën na nek Chine ki nek Japon ki nek Amerique ki nek Sénégal té waxtu wowo bu joté malakum téw jël séni ru kuko ko défal kudul yalla kon ñaari jëm yoy mën na nek jenn jëm jo xamné jenn jëm ji mën na nek fé jenn jëm ji nek fi té même jenn jëm ji lay doon kon boko sété ci Serigne Touba té légui xaralé légui yoon nañu ko Serigne Kosso ngi tok ñi ngi arasséré di tok fi tollu nit ñangi Amerique sétane liñuy sétane nit ñangi Chine nit ñangi Japon di gis liñuy def liñuy wax ni tay ci kër borom daru mu ngi nit ñangi fune ci aduna bi diko sétane kon da ngay gis ne Serigne Touba ak borom daru boko don nat jenn jëm la jo xamne musuñu taggo motax Serigne Moussa ko ne ko bobé ba tay Mam Thiarnu Ibra Fati musula taggo ak Bamba Filadati té lumu am jox ko té lumu xam wax ko té lumu amul yéné ko ba am ko té lumu amul yéné ko ba am ko té du ko laaj té lum ko laaj mu jox ko té lumu soxla Thiarnu Fati faj ko lol dal yaakar na ñor ñu mom musuñu taggalé
2: ko jox taggalé ko ma sha Allah ay jëri jëf Serigne Mahmoud Dan ma sha Allah mi ngi nonu Serigne Ahmadou mo bayilé rek sox fi mu yam té kon dal nañu xamni kon borom Touba khadimu rasul ak borom Darul Mu'ti muy namu sa jëm bobu musuñu takali ko ñom ñaar ma bayal rek nga sof fofu su ko defé ñu ñew rek ci kon borom Darul Mu'ti ginaaw bo defé ay taan rek Serigne Mahmoudane ñu daal di jàll nag ci borom daaru ni nga xamante ni nag sëriñ bi noonu la ko doyloo woon, ndax loolu day lu am solo, mooy wóolu bi nga xam ne wóolu woon na ko ak sàmm gi nga xam ne sàmmal na ko njabootu sëriñ bi.
1: Fandeysaan, bismillahi rahmaan rahim. Sëñ Mahmoud Dan, ni mu ko waxee borom daaru moo wax day moom dafa seey ci sëñ Touba daal, loolu daal may wax ci gën a neex a dégg. Ndax Adoudil Ayman yàgg na ma wax ne maanaam sëñ bi ba mu koy wax du wax yi du mbirum zahir, mbirum batin la. ndax xam nga loolu suñu doxalis mi daana nett li ne mag ñi werante nañ ko ida ataaka adudi kitaab yi, ndax sëñ bi téere bi la jublu wax ne mooy përëgub ndeyjooram wala ceerno la bëgg a wax. ba ci am ci mag ñi koo xam dane leen bu ma demee njaareem dinaa leen ko laajal sëriñ ba. sëñ ba sir antañag mu baax mi bàyyi waajur sëñ bi nett li na ma ne kooke ba mu demee kerug sëñ bi ci moom daa yëkkati loxo bi ne ceerno mooy sama përëgub ndeyjoor. loolu nag wax ju xóot la, ndax am na meneen maanaam moo xam ni boo ko déggee moom it mën naa gën a leeral maanaam moomu, te mooy dëkk bii nii bi mu koy sanc. xam nga tur yi da ko tuddee daarul muati yi, mooy al muati ci turu yàlla yi la bokk, mooy yàlla miy joxe nga xam ne lépp looy am moo la ko jox. keroog ba mu ko ba mu joxee tur wi jox ko sëñ am satu jaxate di ko seetlu xusaa net li. wax ne ña fa toogoon ci moom dareen wax ne ndax mas ngeen a dégg tur wu mel noonu. ñu ne ko déedéet, mu ne leen fortu wu ma ko. xam nga nit lu muy joxe ci loxo ndeyjoorum la ko joxe. te joxeeg zahir am na, waaye joxeeg batin am na. sëñ fa lu mbakke mu baax ma itam keroog bi ñëwee ci dëkk bi xam nga waxoon na ne ataytu ilal mi'taa'i fi daarihi al mu'ti. fi ne mu'ti jooju fi ne jublu ci turu yàlla bi de. ndax fii daari yi daari ji daal laax bu noppi daarul mooti buñ ko waxee yàlla lañ jublu xam nga, waaye bu ñu fii daari yi ci këram gi al mooti kon ci al miata képp la mën a dellu. mooy borom daarul mooti la jàpp ne moom mooy al mooti foofu. li yuski ya chaque wal qabdi min niya bil basti. borom daaru nag daana wax baat boo xam ne mën a tekki loolu lépp, mooy dana wax ne mouride de duma seenum sëriñ, waaye maay seen jëwriñ. maay seen jëwriñ. bari na ñoo xam nit sëñ bi daleen a yebal fii moom. loolu ku mel ne sëñ bay ma numbe jëng am na ku ma netli ko xam ne bay ma numbe ci ba moo ko netli xam ne sëñ bi yebal na ko fi ñetti yoon yoo xam ne yu ci ne day dellu, waaye bu mujj ba sëñ bi da ko wax ne ko la nga bëgg ñu bëggal la ko ma nga fa ceerno. nee na keroog ndaw la ko boole loo xam ne ponkal la, moo xam da ko ne ko sa loxo ak loxol ceerno, waaye nee na ponkal mi maanaam loxo bi maanaam ba mu ne ko nikk jee na boobu la ko mujjee bàyyi ba rim accès fii ci borom daaru nga xam nee na buy def leneen sax day takk buum ci kii bi ngir mu def ku bëggee tour ndox wala. waaye nee na même accès si borom daaru dana ko yow day sëñ ba dalaa bëgg rek ma numbe, ndax bari na ñu ne fa moom te seenub cere ngi fii te buñ ko jël si wu duma leen ko yitt. kon borom daaru moom moo ti moom day koo xam ne daa seey ci sëñ bi. loolu xam nga jamono ji daa toll foo xam ne ak mbir yi ba xam ne am na yoo xam ne boo koy wax day nur leneen, waaye borom daaru moo ti moom am na numu dem ak sëñ Touba loo xam ni wax mën su ko leeral mën su ko wax itam ci ay rajo. sëñ Abdourahmane mu baax mi ndeysaan am na lu mas a bind ci borom daaru moo ti tuddee ko ñaari jëmm yoo xam ne dañoo bokk benn histoire. ñaari jëmm yoo xam ne dañoo bokk benn histoire maanaam borom daaru moo ti mën suuta waxtaan ak moom ci lenn lu génn sëñ Touba fi ne lu ñuy wax ci moom faw ñu tudd sëñ Touba. ndax léppam daal laal ak sëñ Touba mu mësta am maanaam jokkoog leneen daanaka ak keneen ku may sëñ Touba mës la xam keneen itam. keroog bi mu ko noppee gis keroog wax nañ ne la wax ne ba muy dajale mag ñi xam nga ba mu fay jógee dajale leen mag ñëpp ñu def benn jataay waxtaan, ndax da leen wax ne noonu day ki nu daa boole ab jataay mooy sëriñ bi, te xam naa fi mu ne sunub jataay duutu yomb moo bëgg nag nu daje bala nu fay jóge. keroog ba muy jógee ci jataay bi dana wax ne fi ne day ka ma jaraloon jóg gisatuma ko, moo tax nag duutuma waxati kenn asalaamaaleykum waaleykum salaam képp laa di wax. kon ñoom dañuy ñaari jëmm yoo xam ni maanaam benn lañ, te itam lii sëñ bi juñu léegi loo am solo la mooy borom daaru moo ti dafa sellalal sëñ Touba. loolu nag sëñ bi mooy lépp solo nag ci fi ne ci borom daaru moo ti mooy da ko sellalal. xam nga nit ki dana topp ci nit ngir ay intérêt àdduna ak ay mbir yoo xam ne tey sellal ga ca war du ca am. nga xam ne ka nga topp day jëm fii yow nga jëm fee, waaye borom daaru moo ti moom biiram ak biitam lépp ak léppam maanaam daa ànd ak sëriñ bi te mësuta juyoog moom ci genn anam. xam nga la muy xaarif nii boobu sëñ baat bu dis la
3: ci waxi Serigne Touba lam yu khalif ni lam yu fariq ni mom gisuma lettre bi waye lam yu khalif ni mom gisna lettre bi lam yu fariq ni nak Serigne Bassir wax nako ci menal ba khadim mom ne lam yu fariqu lol Serigne Bassir wax nako waye ñom musuñu juyo rawtina borom daral matam lu massane rek Serigne Bey ko ci neklo ñaaral wetam mu manam andagi manam Serigne Touba du ciegen dafa am lu mu doon wut ci Serigne ci mbirum ay maqama wala daraja wala dara mom da bëgg Serigne Touba ta sey ci mom xam Serigne Touba séral nako baat bo xamni bu jafel la té moy dim ko wax né ayyuhal madhbuhu bi hubbina ana yow bëgg ma bu doon ap paka dañ la ci rendi bëgg gog nak beyd yi Serigne Moussa ka wax té Serigne bi jang ko légui mo koy fëndel moy bobé ba tay mam Thierno Ibra Fati musul la tagok bamba fil aadati té lu mu am jox ko té lu mu xam wax ko té lu mu amul yéné combat mu am ko té du ko laaj té lu mu ko laaj jox ko té lu mu soxla Thierno Fati faj ko dina wax ne ak bëgg mom fofu la mëna yam xam nga nit ki mom manam lool nga am li mu am jox ko lu mu xam wax ko lu mu amul yeen lu mu ko daaj mu jox ko manam loolu ak bëgg fofu la mëna yam ba taxna borom dalal mo ti mom fofé la nekkon gis nañ bi señ bi démé ci gëj gi choona bi mu sonna and ak loolu lepp téewul saxalon na fi ay mbir yo xamni manam da saxalon kamil bi xam nga seigne beeku fi bayiwon ñu da jang ñaari kamil waye da ci ab yok yenen ñaar yo xamni seigne mudlem jeuf daga na wax nako ngir di ñaan seigne bi del ci yemul ci lol dafa saxal mag ñi junni salatu salatu na jina yo xamni dañ koy def takusan gu ne di ñaan ngir seigne bi meuna del ci wat ci jamm te lolou fene ci be seigne ba ñewé meuna nako dakal na seigne bi del ci na waye da ko saxal ba fim ne ni ba tay ci takusan mag ñi def nañ ko fi ci fi ci jumaay dal mota ji mu sammal ko njabot gi itam sammal ko njabot gi te def ci kem katanam man la man lepp da ko def ndax jamono jojé mom wax deug yalla jamono jafé jafé la tuba bi itam daño saxon ci diko xuppu ak diko tital fu meuna nek manam man amna sax ñukoy net la gina way lima japp moy tuba bi ci mom ñoko don xatal xam nga fofé mu nekkon ci fetto xam nga fa la talibe yi jappante ak samusi tuba bi wo len di len atté bañ koy atté lañ ñu lu xeway dañ ko ne yow ya togn da di koy genné suuf sa nak bolé ci moma at lañu kalamé Thierno te jëwri ñam ña te jëwri ñam muy lay ak gouverne xane jëwri ñi dañ len tej ba nopi nak genné ko suuf ci ne ko ya togn and ak lolu fu mëna dem rek mi njabotu señ mom mi nga and ak ñom gis nga señ Khalil Mbacke mu baax mi sun mag ji limi netli ni señ Cheikh Lo ko netli ne amna at mo xamni cim sax la fanan ak njabot gi té gis nañ manam ñu démé ba wéredi gogi tabbi ci biir njabot gi nam ca doxé nga xamné boba mag ñi juroom ñett mag ñi and lon fi ne faatu nañ juroom ñett ci mag ñi and lon faatu nañ waye boba dina wax ne gisunu borom daru wax dara soxna Fatik bintu itam mbokam itam gis na jël na ci wéredi gi waye gis ñu ko mo wax dara waye señ Mohamed Yadali min doomi señ bi xam nga da ci jël dal noppulu señ Mohamed Lamine Barami itam jël ci wéredi gi señ Moussa Gare wax ni kérok la Thierno massa joy ci dunya manam Thierno du koy joy xam nga day ku degru fit li señ bi jek pata jeng wax ni dara du yobbu aw fitam dara du tax mu ras beutam wétay du wañi ak ngeumum mam Thierno jenn jëm la xam nga señ Moussa ka xam nga day wax ne musul tit du jaxlé man day borom fit waye la ko tax di joy moy señ Touba rek ak njabot gi te bëggut manam dara di ci xew manam na xam nga kérok la ñaan sun borom ne ko su fekke njabotu señ Touba gi dara nar na ci xew ma ngi ñaan nga jël sama bakkan bi jël sama bakkanu sama wajur yu soxna Fatisa wala nga jël bakkanu sama njabot gi te bayyi fi njabotu señ Touba gi manam señ bi bëgg fofu lu ma neem dal xam nga nit ki bu fekke dem nga ba sa jëm nga joxe ko joxe say wajur ak sax njabot lu ma deseto dara xam nga motax fofu la nekkon ci señ Touba diko selal señ bi musula yaakar dara lu may sakku rek ngeerumul yalla fi mom niko señ bi waxe legi yakana lolou kon umul ñaarel li nga waxon ñaarel laaj bi moy li nga mujj wax ñaarel laaj bi dafa le way waaw ak sene ni musa njabot gi mom bi señ bi deme ci geej ci mom non la len samé té moy taxawna len kem katanam def nako itam jam konté na ci itam lo xamni ndax tuba bi dañ ko don xex fimné fe mu nekkon fe ko señ bi baye ci mbacke bari fofa dañ ko wax ne ko da ngay genn souf ci mo len bala mako genn nawet bi da daanu ndax bobu ci mujj nawet bi la xam nga da ne len señ bi sax mom wax ne fo meuna nek ak njabot gi nga nek way bu lol sax duma genn bañ ne ko bañ ko titale ne ko dañuy lak kër gi da wax ne kon ci sama neew ngeen di jaar doga aksi bañ fa dem ba nawet ba jeex mu doga ñew nak mbacke fofa xawat xatti mom mu genn mbacke tuti waye fofa gis nga fu meuna nek rek mo njabot gi ñoy ne amna jamono jo xamne mag ñu dañ ko netti fi lo xamni tuba bi ci mom ñew nañ ba ci biir mbacke rek ñom xamnañ fam ne waye dañ leen ana cierno ñu ne ko ma nga ci bitt dekk ba ñu ne nañ ko woy mu ñew bobu neesan wax ne turki la sol ak farag ak niñ ko waxe chaaye bi ñe neena ñu jital ko ba ci bitt dekk ba neena ñu tire ci kaw ngir ñu mëna xop ko xam tuba dañu say tuba luñu dañ ko def waye and ak lool lepp mësu te delu ginaaw ana ndenkal sun tuba li mom bakkanam la ci garon té and ak lolé ligéy bi dara taxawut ñom ñëpp ñi warona jang ñi nga doon jang ñi jom ñi nopi ñi nga doon jang xam xam ba niko cheikh mohammed abdullah alayhi waxe rabbal muridin wa aqra al barin banin an nujaba al azkiya tilka sinin man ad yoy mom taxawuna njabot gi ak yoon wi ak tariqa bi ba dara delut ginaaw manam di jité jakka ji liko señ bi diglewon ñi da terbiyo itam mu len di terbiye al dari al qur'an ji itam mu len taxaw ba luñ soxla ñu fexé bañ am ko señ abdourahman lo ci ndam dari xam xam ji itam mu sax taxawal ko ñepp di jang ba ku ci jang ba nopi itam mu takal soxna ñu bëgg seen mag ñi ñu bari ñu ko lim fan yi ki defay ñu bari mo len wutal seen manam ka ñëk ci seen kër mo len koy jox ndax dara jangal alquran jangal xam xam ba nga jexal nak mu sampal le keur lolou defal nako man nañ ci lim ñu bare kon nonu la taxawé señ bi tam bi ñu sant nako wax señ touba borom do daan wax baat bu am solo ci señ bi daan señ touba ku goré la daan señ touba day ku goré ndax señ bi bi ñu ñëwé xam nga ba darul manan gi señ touba daan net li neena bi mi xol bagage ba gis fa ay décide yo xamni japp na li mom dana ko waw cerno li am lo japp la wala ak mandu la ne ko yow day bu fekkon ya dem ma dess fi xawma li sax ni ngi ko samé ni dina ko meuna samé nonu dal nak baat bu reele ci wanene mom lako señ bi don sambolo mom defé nako nam ko bëggé defé nako nam ko bëggé té manam yoonu ab yoonent nak señ mom mi ngi won wax ci yoonenté ab yoonent nak mom kenn duko tuddu kenen xeyna lolu menen mbir la moy sayyidina haruna mi nga xamni mom la señ mom la sayyidina musa baye won mbir mi ñeen fukki fan waye ki mom mo wax deug yalla man harun ak sayyid borom dal mod na gis nañu len di nurale lu bari seigne musa xam nga day wax ne bu bamba don musa mudim haruna waye dama japp ne fiñ nuro moy sayyidna haruna da sayel bobam ci bir sayyidna musa finalement sayyidna musa mo ñaan sunu borom def ko bi yonent mom haruna rakam jojje ngir mu man ko waxal ndax bobu da wax ne man samay wax da lerut Sayyidina Musa sun borom nangu ñaan gi def Haruna muy manam mu rab yonent waye fuñ dem bo gisee ci alquran amul fenn fo xamne dem nañ fi ne Haruna wax depp Musa wax xam nga ko mu sel lu ngeen lolam det borom dal mot itam non la def ci Seigne Touba moy da sel bom ci Seigne Touba fi ne tay wax jep lu ñuy wax Seigne be koy wax waye nak mom amut waxi bopam amut len lo xamne da beru diko def ci mbirum bopam leppum da ko sel ci bir Seigne bi ay waxam ak jefam ak xamam ak leppum rek mi ngok
2: tarkal jerejef seigne ahmadou machallah amna solo ñu ngi lay sant bu baakha baax di la gërëm waye di sant borom spectateur yi nga xamni ñi ngi top émission bu am solo bi nga xamni moy diwanul mouridina ñu nekk fi ci darul mu'ti machallah di sant sun borom ci tawfiq bi nga xamni defal nañu ko machallah di sant bu baax bokk ci téway bi masalan ni mako waxe won ay bokk yu bari bayi nañ seen yitté ñu fekk ci émission bi kon xamna seigne mamadan ma bayi la nga ñëwaat rek ci borom darul mu'ti ni nga xamne non la amé won digëlu sañ ci dëkk bu tedd bi ak li nga xamne non la fi nekké won waye ni mu fexé won ba défar ay nit ba yaatal soufus daru ci ba nga xamne tay day melni kon naka jekki liggéey bobu mu doon défal seigne touba ba tay ji liggey bobu mi ngi wey ma bay na nga ñew fofu ci darul mu'ti ak borom darul mu'ti
1: ma sha Allah señ ko so lu am solo la waye ci serigne ahmadou da ci wax lu am solo moy xam nga ab yonent mom buñ ci wax dara sunu borom moko wajal ci lepp baye mbiram soti bokku la ko xamantene xeyna sey sa pass pass sa himmay bop mo la yobbu fi nga nek motax ñuy wax lolu te gis nga li tax mu xaw ko nurok li tax mu xaw nurok borom darul mu xti lolu fiñ tollu ñu bari duñ ko wax mais serigne bi doonul won ko sedd lolu mag ñi nekkon mom ñu bari xam nañ ko serigne touba doonul won nit ku sedd ko xamantene xeyna man na jaxaso deug deug ak nit ñi ndax lim beggoon ak fim doon jëm nit ñi dañ fa jëmut motax danaka amon na jafé jafé sax jaxaso ak nit ñi xeyna ci mujj gi bi mu ñëwé ndiarém bi mu démé ba liggéey yi ba am liggéey bu tedd bi ba ñëw ndiarém ba nga xamné xey lim beggoon lepp amna ko man na tok di tombal nit ñi ak jangalé ak ki ak yoy waye ci jamono yi nga xamné limi wut bu boba mi ngi koy wut boba jaxaso ak nit ñi jafé na motax faaw boba day melni day am lu melni am harona mo xamantene dana man di wax ak nit ñi da joxe ben misal señ ma ñaaw ci lemen señ ma ñaaw ci lu kenn ku nek xam nako nit ku nitu daara la nitu alquran la mais gis nga bi fi borom daal da doon xaritu borom daal mo ati señ basiru man moko netti señ basiru antagne ak moko netti neena señ ma ñaaw da doon xaritu borom daal mo ati neena borom daal dem fa ne ko dama bëggon de nga dem setti sama mag joju nga dem te waxtaan ak mom te nga setti ko te nga nuyu ko neena boba ni ñi def rek neena señ ma ñaaw ne ko ah ciarlu nak seen yoyu mom baye bo nga bayiko ndax man fiñ tolu lima yor ak xam ak samay xam xam ak sam limay jëfëndiko daal fiñ tolu dem di dugg ci seen yoyu wala di sét kenn mom jëru neena borom daaru ne ko waxuma la ne la nga dem jox ko sa bop waxuma la ne la nga dem and ak mom day nit ku bax mané la demal sét ko so waxtane ak mom ba nopi nak lo fu jëlé nga wax mako mu ne ko bu dé lolo mom man nako neena señ ma ñaaw dem bimu démé gis señ tuwa waxtane ak mom bi waxtane ak bom nopi jox ko bopam neena ñib bi si neena bimu démé ba tok ab diir né borom daaru dem séti ko né ko ma ñaaw ci ko señ ñaaw dem nga ba ñew mu né ko dem na ba ñew mu né ko lo fu jëlé mu né ko xala la nga fa jëlé rek dox ko sa bop gi nga jox ma jox ko sa bop mo itam kon nga xamné manam dafa nekkon nit ko xamantene borom daaru nit ku am fasaha la won manam nit ku mënon wax ak nit ñi la kon côté bobu lañ doon wax né fofu lay fété señ bi waye boko sété ci liggéeyam bobu bu tedd bobu gis nga liggéey bi mu doon liggéey li ci gëna yéme moy borom daaru boko dé waxtané fiñ tollu dëkk bi mën nañ fé tok di waxtaan ba magal gi jall kuy waxtaan du né la borom daaru néna loolu lu yéme la té nit ñi duñ ko sétlu am fiñ toll li nga waxon légui né borom daaru du wax da nopi dana ciël waxul bindul loolu lu jaaxal ñu bari la waye fiñ tollu sédé yiñ fi wax ak yiñ wax yépp sédé bu né man nga wax fuko nit bind waye do né borom daaru néna da nga naan señ touba néna wala domi señ touba néna wala mag mu andono señ touba néna liñ bind ci mom lepp ñoño ko sédé wala ay naari ganar yu fi ñewon gis ko sédé lu mel non lolu li yéme la kon nga xamné borom daaru bu doon woné bopam tay mu bind wala mu waxon man na wax lu bare bare waye mom leppam daf ko neub digënté ak sëriñ bi xam nga wax ji ko sëriñ mohamadou lamine bara waxon boko sété danaka doyon na sédé bu sonu gim doon sonné njabot gi bañu aksi fi ñu aksi tay xola tay señ bi jamono ji ni mu jafé man damay wax né am señ touba lu neex la am borom darul muhti lu neex la waye li gënon na jafé moy señ touba fi mu fété won ak fi mu nekkon ñu ñak señ touba kan moy tok ci place bobu tay buñ démé ba gisatuñ señ touba ci kaw suuf kan moy tok place bobu tay fofu ngay xamé ligéyu borom darul muhti manam dafa wajal bi nga xamantene serigne bi nek na fi dafa wajal lepp bam tege fam wara tege waye dafa wajal bu fi serigne bi joge sax nim wara mel ndax ba fi serigne touba joge ba legi ay domam di fi tok serigne modou moustapha ba ci tay ji ay setam nek fi ben khalifa serigne touba bu fi massa tok bo xamne kenn man na ne acham amu fi luko waral moy preparation bu deuguer bo xamantene borom daru daf ko sonne won ngir lolé meuna soti tay mo taxone serigne mohamadou lamine bara lum ko waxone tallahi lawlahu la nulfa sawi adabin walam nakun nahfusul qur'ana fi siqari sunu bay bi sunu mbok mi sunu lepp giññane burul won ak moma dun am dara ci ay teggel te dun wattu alquran ci ak ndaw nga xamne lolu domi serigne touba ko wax jo xamantene serigne mohamadou lamine bara moko waxone nga xamne kon
3: mom li señ ahmadou don wax legui moy njambar gi ak préparation bu mat bi fokoy nat dako yag lolo taxone gis nga bo demé ci talifu serigne moussa kaba ci lako waxé ci deuguer gi ak melokan wi melone ci ngoy xamé deug dafa wax né massifu ko sabal du djum du faté té mesla jamot ngir bamba mo koy atté ak jaxaso du ko téré ibada ken munu ko def lo bidamaada tay lolou boko xolé amono ci ñu nek tay ken du ko wax xeyna dis nako waxi ci kanam ndax serigne ahma ñom ñi def ay conférence leg ñu bayyi yu bari ndax bañ gaay di mer ak yoy waye bo sété tay li ñu jëfëndiko lu ci bari ay aada la meedu diiné té dëgeural nañ ko bam nek diiné waye borom daru muhti dirub lim fi nek ken munu ko def lo bidamba aada luñ nan le mam ñako don def wala ay ciosan lu muñta ñak baña def ken munu ko def lo bo ci waxe da ci deugar de nir lu gaak yeexam ga ak dibam ga du tax mu fatte sen sa wetam ga manam limi tey limi dal bo ñewé mu ne tek melni ku la gisul du tey li war ci yow lepp xam nako te ba nga fa joggé dana ko lijeenti lolu lu am solo lo xamne nopem ga ba mu melni def la fatte te teewu ko dañ ko mpa cierno soti am bo accès ci jotaay bi man nga ko fekk mu ne sam fu ne sam du wax du def dara waye li ngay lijeenti bala nga delu lepp dana ko lijeenti joxlako massifu ko kala musla reut musla tipe musla jaxale massifu ko kalamé bar mo baxale mané jamono ji ñun bo ci doon sét ñun ñu nek tay mbabo ak man xamna bo demone sama kër di bind bo muy tulli mi amé ci bor kenn du xam num tollu ndax légui ku jaxale rek da nga jema sét fo xamantene fa ngay lijeenti ko waye mom limu li ko tenk xamni non la ko seigne touba yare won moy limu beug ginaaw nangama koy maye man dana ko xam nga lolou joxe na ci misal ci misal mi seigne ahmadou don wax legui ci darul manan xam nga darul manan bi mbokk momu deme te amu dara lumu bay amu dara lum ji muy dem di wuti dugub jum bay ak juñ mana lek bañ bay ba nopi bam deme ci mbokk mo dana ko sax mi leblewut mayewut saraxewut man nako leble nak nga wax dat bi ngay fay ga fay nenañ bako borom daru jele bañ bay ko lam tam ko ca tegal moy su fekke liye koy maye dutuma ko lepp xol bo pass deur su fekke liye koy maye dutuma ko lepp nga xamne kon serigne bi fofu la nekkon ba niko serigne ahmadou waxe nga xamne moy liko andi fi tay moy muy darul manan joju darul manan ju metti joju xam nga darul manan lu metti la ndax nit ki nga dugg ci ay tolam yakate ay tolam yep ay dongam joté ak ñoña ñu ray ci ay dongam seigne aliou gey ñom dañ leena ray ñu ray ci ay dongam ba nopi yobbu ko ndiarém dem kalamé djiko biñ démé kalamé ko ñu woko tribunal bolél ko ñako ya togn amane ko bolél ci lool lu ko gëna metti amul nga xamné ci netali amna ñukoy netali xawma xisse bu wër la xawma lérut waye bari na ñuko netali ci ki di wax né amna bis bo xamné sax da xey ci fajar gi néna nonu muy def julli ba wërde ba nopi rek wuti fa ñako rooralon def ay fétalam ak ay kiyam ci posé bi néna ñu dem kalamé ko ak Serigne Mbacké Moussa wax ko Serigne Mbacké Moussa ak Serigne Dabo Drama néna ñoo ci ñew def intervention mak mu ki wërema ko netali néna ñoo ci def intervention biñ ci def intervention ñu néko lén rek kay am nga dem ray lén mu gëna metti wala ñu ray la yoonu murid yep yeungutu bayi len rek te tok nga xamne non lañ wax ba dalale ko bam tok waye bimu toge pass bimu am moy fi mom bu fekke mom rek ka fa dess ci aduna dutuma amati souf pass bu deuguer bobu la am ba xamne far ci la dogal bi ñewé serigne bi am serigne bi wax ko ne ko fekk bobu serigne mbacke ibra sen ma ki mi bok ak serigne morante sali nek mbacke kadior yaram bi xawna ki nek na mak legi serigne bi nenañ bind ko letter ndax serigne mom xamna borom daru xamna ne bu ko fa baye borom daru mom ken du ko def lum fayu lum ken du ko jall lal fo xamantene du ko safara nenañ ci le serigne bi bindé ab letter jox ko ne ko bo démé nga yoral mo serigne mbacke ibra ndax mak la té mako wara yor té man mënuñu dama nek ci ay loxo ci le ñëwé mbacke kadior bi mu ñëwé mbacke kadior ci gattal rek xam nga ci le serigne bi nak bindé ab letter jox ko neko bo deme nga sanci dekk bi ñu wax nga dekk sanci darul moti da ne ko tour wi nak fortatu mo kon tour wu am solo la wo xamene bi ko señ bi bind non la ko ci tegalé
4: nga xamne bi muy joge daru manan nenañ amna mag ño xamne mag mu kiyep señ bass bi señ basirou mi netali namako nena bi muy joge daru manan daf ne wat na ci yalla ne bu fekkonte ne fi rek dess ci souf man tiarlu dutum am souf ndax naqarawum am ak metit wo xamantene amna ko bi mi genn ci souf sos ci la joge fofu ñew señ bi bind ko ab letter ne ko sancel darul moti mu ñew sanc darul moti waye fofu li nga ci xame moy sancu darul moti moy bi mi ñew xamna liko fi fekk ndax fi bobo borom daru limu yag beug nenañ diko ñaan moy bëreb bo xamne ken momuko de nga ci tereb serigne basirou bobu mu ko ci netali ne fekk na fi mak mo xamantene bimu ko fi fekk danaka am na téméréat té néna dunduna ak bayam danaka luma téméréat néna ci lako laaj mu ne ko fi de xawmu fi lu ci sambu waye musuma xam ko mom souf ci mu ne ko kon non la ko bëgge ci la gor souf ci nek fi waye mom nim doon stratégie bimu amone ci ngay xam ne yoonu mourid lumu soxla wo wat la ngir ñu dello ci wat lolu xol borom darul moti bu ma sañ di sancel señ touba ni mi def lolu lu daan ar yoonu mourid la wo xamne buñu dello ci wat ci yoonu mourid la gis nga bu daan sañ ci day fexé ba ñi am doole kenn ku ci nekk gox bu nekk kenn da fay nekk lim ci bañ moy ku rur ku dugg ci lim war ku dugg ci lim war dugg gis nga motax bërepp bu señ bi ma sañ dugg bërepp bu señ bi ma sañ nekk kenn mënu fa dugg fi tay gis nga bimu koy sanc non la ko sanc fi 40 km carré yo xamantene fenn fu ci nek le wër kenn ku ci nek mu dogal ko ci souf ci ba ci netali bu yéme bobu ñuy netali ci lay teje jox la moy té lu siw la man ndax ku amna ko fekke ko xamantene momako netali ndax amna ku neema amna kuma ko netali ko xamne neena ma señ Thierno Ngone ko ko netali Thierno Ngone ñu bari xamuñu ko bëkk neeku señ Touba la won mok soxna antagne ak mi jur señ Bass ñoo bok nday ak bay mo ki yu ñuy def jafoon yi ñuy gis yu ci bari moko daan defar mom la ko señ bi daan defar lo neena moko ko netali neena amna benn bis bo xamantene neena dafa señ bi dafa ñew di japp neena señ bi dafa ñew di japp neena wo señ Madlamine Gueye mu diko defal muy japp señ Madlamine Gueye ñu bari xamnañ ko neenañ mu diko defal muy japp di japp ba japp mi jeex neena señ Madlamine way señ Madlamine nga xol tank bi rek ndax señ bi ciir yaram bi dafa tuti won ene señ Madlamine di xol touti wayu tank bi mu yem ko lol neena bi señ bi jappé ba nopi ba wax limi wax ba nopi da ne ko Madlamine de yaag may xol rek lu ko waral mu ne ko mbacké de tank su touti rek la doon xol neena señ bi ci bopam moko waxal ne ko mo ne ko tank si de limi touti kep ku doon nanu yalla te jaaxal yalla tank bi yalla daanel neena señ Madlamine señ touba ko wax señ Madlamine da ne ko waye mo ne bam ko daanelé ba nopi de limo yor limo ci soxla lepp te bëgg nit ñi jariño ko joxna ko ciar te kum ci seddu do ko am neena señ Madlamine mom bam déggé lolou señ Madlamine mi ma len di wax señ mamam lañ ko tudde señ Alamin ñam mi nga xamne mo jur soxna antagne mu jur señ Bassirou antagne dama ko netali neena señ Madlamine bam ko déggé ci suba sala taggu señ bi ñew ci mam ciar bim ñewé ci borom daru lené ko man kat dama dégg señ bi wax dama dégg señ bi né kat lam yor joxna la ko té ko ci joxul du ci am ma bëgg dënd ak yow bu boy sédd nga dima sédd ndax suma dënd ak yow du toma fat néna ci lako borom daru joxé ndigo né ko démal firdausi nga sanc ko moy fi nek ci wétu taif nga xamné fu borom daru sancété rek mu sanc kër dënd ak mom ngir bëgg am ci teranga jojé
2: wa sallallah jërëjëf tarkala jërëjëf serigne mahmoudan ngi nonu dafa na li indalena laaj bi té moy kon wax nañu darul mort ak sant bi ak circonstance bi nga xamni ci la ko santé waye ni nga xamni non la fi nekké won daan yar talibé yi waye daan liggéeyal sun borom subhanahu wa ta'ala nga xamni fi darul mort ay addi yag na fi joggé di dem fele nga xamanteni moy ndiarim xala señ fofu rek la lay jox nga soffi moy borom darul mort ak addi
3: jërëjëf señ Koso. Borom darul mouti moom xam nga daana wax ne man damay pekk ci sëriñ bi pekk mooy pekk pekk mooy ab mangase ab defukaay señ Massamba Diop waaw kenn ci mangi daal la ko ma sax ne ko yow dana wuute ndax yow da ngay lantinoor nga ndax loo am yóbbu ci sëñ ba man nag pekk laa ci sëñ bi dinaa yóbbu waaye dama fi bàyyi loo xam ne saa yu soxlaa rek bu yable ma jox ko waaw moo tax moom ma sañ ne dencub sëñ bi la woon Cheikh Abdou Khodossi daana wax ne amna fi ñaari lettre yo xamni gis nañ ko fi ginaawam yo xamni yombut mu dajé ci nit té moy Touba bi ci wam bind ko lettre diko wax ne ko prisonniers yi japp dañu dem ba aajab dundu mala ñu bëgg nga lebal nu ab dundu neena ak lettre bo xamni Seigne Thiom moko bind diko xamane ko kër gi dafa aajab dundu ngir nga indi fi ab dundu daana wax ni ñaari lettre yoyu yombut kum dajé ci mom ba taxna lepp lu mësa am xam nga téméré mbam yi xam nga yag nañ ko netli fi da am jamono yo xamni fu mu gisé mbam mu bax mu mëna seuf da koy jënd ba dajé ci lu bari ba da nañ sefando ju téméré mbam ngir yobbu ko ñaarem ngir manam joxé ji addiyé té bam yi bu jëne day seuf ba fess dal té lélék ñi yobbu addi yi dañuy bu ñuy depp dañuy dajé ak ño xamni yeneen addiyé lañuy yobbu addi jëppit addi té jullu addi jullu rek man sna né joxna ko Seigne Touba wax nañ ni daana wax ne masna tok bis ti xalat lo xamni musugo ko defal addi serigne bi ba xamni dal am reub dal dama ne mom lako defal wut mu yobal Seigne Modou Ball ak ñen ci njabot gi ñu dem reubaliko ñu mo dem yobbu ko addi ci serigne ba kon addi mom noni la ci melone waye nak amna wet go xamni wat na baye xel moy man na waxtane moy wetuk jaamu yallam bok na ci gëna fess ci borom dal moti amna lo xamne lu yemaale ci mom moy dund na lu xawa jege jurum ñet fukkat te ñaar yoon la mësa tim ci dundam te lu ci ne manam wax na ne bimu amé ndox fayat nako xam nga lool sax wëru ko fuqaw yi xam na ni lool mom bo xé tim wécc na fa ba japp waye nak bimu amé ndox da ko fayat te jamono jojje ndox yombut ndax dekk bi ñu ne muy darul moti nit tedd na ci wettu ndayam de jambatu mar ba seddu guy ngir ñak luñ ko jox ci nan
2: la ilaha illallah
3: da nañ xar ab xal di genn ndox mi di ko ge sebet nit daana fek ñuy sebetit momi ñu di ko xaar ngir ñu man ko man ca gi ndox bobu yombut way and ak lolu manam musta ndongu jakam ji nit tabbi ci te andutako ñap dundu na itam lu jege jurom ñu defikat yo xamni musula fine manam waxtu musuko raw ana waxtu xam day raw mu diko fay lolou musta am ci dundam amna itam lu yema moy lo xam da ko roy ci Seigne Touba moy mom musula julli go xamni du manam jep ci njapp mu yes gis nga talibé bob mor ante sil ani mbokku la ci Seigne Mbaye gi sil ñom ñi wërdem go gi nga xamni dafa ñew ci borom do laaj ko mu ne ko dama am wërdi moté momaté japp neena mu ne ko lolou birum setan la daal ne ko tel japp ay bam tamale japp rek xam nga ci la wër diga safaro ñaaral bi tam non la da def ci guddigi da ko la dundal guddigi fine da ko la dundal wax nañ ne guddigi kep manam da ko la dundal ci ay jaamu yalla amna naru ganar bo xam da wax ne wa amma layluhu fa yaqumu fihi wa amma yawmuhu mahdhu siyami don ku fonk koor ayna mujjigi bimu demé ba maggi ñew rek la ko moytu waye ku fonk koor la won ku mëna jangal qur'an itam ci guddigi bis bu set itam waqfam rek fi ne wax na ne surusul qur'an la won lolé señ bekk ko denkon moko digalon surusul qur'an lolé señ bu xusana ko wax señ ba sanay netal nako ci téré bi amna ñun itam da boole won kamil yu bari yo xamni mom la da jangé ñetti kamil yu amon benn bi mi nafila

mësta nangu ko tudd ab jambour fi kanamam mësta jëw du tudd nit de nga fu mu newul du bod du jëw lo ñafa mom lu simi lu am sala jamana ji leleng nga gis ko am sax day dogu ci ne du jëw bay faaw nit ñi jëw loko mom nak ab jotaayam fi nek jotaay bu sel la doon ne mo sa tok ni ci penj bi mag ñi dañuy tok waye mësta nangu itam ku tok ak loxoy nen ku tok defo dara lool mësu ko nangu sunu wajiru bu baax yi seigne abdou samad yag na ma deg mu net li ne mag ñi tok fi mom ku ci massa tok defo dara sax day wut ab bitel jox la neena del fol meretani di def lu mi seddel itam ñay liggey ñom la koy sa joxal ñay xol li gerte joxal ñay waye ñi tok defu ñu dara ñom lay mujjé sedd da doon jambar te bëgg jambar itam musta nongu ko xamni day nekk ci ay luddul non wala ay tiaxan wala amuk jot lool musu ko nongu waye itam fini ak jullem itam julli gudde wala wax na ne mësi fu ko gaganté manam mësuta julli bam yag mu jaxaso mba mu jaawale manam da doon ko amuk tewlu ndax da tew fi sun borom mi tew fi mom ci waxtu yépp mësi fu ko gaganté mësi fu ko sabbal du joom du faté seigne moussa lolo day mel du joom du faté fek saxena man nga dooma adam la waye qadul li yoyep waye tewul manam mësi fu ko jakaji lool mësi fu gis koor yi tam mu mësa jot fi ñaari nefela la def nefela goor ñi ak jigen ñi xamu feej seigne dramé fofé lañ la wutal ku len da nefelal ci ñeel bel nga sax mo da jité jakk ji xam nga di jité itam nefela gi ba ci mujjigi xeyna la wut imam jo xane moko ci wutu motax seigne cheikh ibrahima djour machari sérel nako lolu wax na né hawa fadlat tilawati ma' qiyamin ila fadl al jihad ma' al ribati ana mom ko saxo jang alquran la ko saxo itam qiyamul layl la seigne ibrahima cheikh ibrahima masari masari sheral nako wax jo xamni gis na ne mom lu am solo la moy lim wax ne fatan lam ya'si amra allah yawman ana musula juyok ndigalul yalla musa def lu naqar yalla ci dundam seigne bi lolou doyna lepp seigne bi xam nga xar bax yi ñu wax yep amna solo way li ëpp solo dafa am yo xamni mela yo xamni di ñepp mënañ ko am fi ni xar bax ab say man nako def xam nga na mel jigal am ñu xamni yalla da leen ubbi ci leer way am ñu xamni da leen ubbi ci lendeum manay lu ne lu way def lu waju bax def rek ci xar bax mënañ ko def waye amna lo xamni manam ku dul ko jégué yalla mënoko lol nak la ci gëna kaw moy ubudiyya lima koy ubudiyya moy njaam go xamni ku sel gu dox di gëm ak borom lolou likoy fundel moy ci mu jëm seigne mamour koso ndaysan mu bax moma da netli beuy yo xamni neen seigne mahmoudan la ko jëlé nga xamne neena borom dalu moti ci mu jëm dundam bi mu wéré dé ci la def beuy yoy ñetti beuy yo xam da wax ni ayya rahmanu ya allah ayya man jalla nakhsha fa kun auni ala da'in bara jismi wa adna ilahi la tu'akhidhna bi dhanbin qad janayna عبيداً ذا جوان وارحم له فاغفر خطاياه كثيراً يشتكي حوباً إليك اسمع شكاياه وخصن بروم نكو يو رك ياي سما بروم بيغا خامني يو رك لا راغال يو رك لاي باي خال سي لب موتاخ ورديغي مانام سونال نما برا جسمي وادناه ماغي نيان نك تاي nga defal ma ci ak woyfal waye bul ma jappé tam bakkar yi nga xamné mom la nek xam nga mom señ bi ko xamné señ tuwa gëreem nako am nako ay am nga gëreemul yalla xam nga gis nañ lettre bo xamné dana ko yow mata taqa aynuka ala hadhihi alhuruf wa tayaqqan bi anna katiba radin an karidan la sukhta ba'du abadan te mu ne kon khutbu itam lolou duñ ko waxtane waye señ borom dara mu ta khutbu la ayyuhal ghawth wa ibn ghawth salin li yakana cheikh mohammed soufi moko manam cheikh mo ibrahim djour masari xam nga wax nako ila an sara qutban dam bi sati manam qutbu la ci aqtabi waye and ak lool lepp gis nga ci mujjum day wax sun borom nako ilahi la tu'akhidhna bi dhanbin qad janaynahu ana bul ma jappe bakkar yi nga xamne mom lay def ubaydan za jawan warham lahu faghfir khatayahu nak ma yeureum te jigal ma bakkar yi kathiran yashtaki huban ilayka asma shikayahu yagna la jambar bakkar yi xana jotul nak nga deg ma tay lolu lañ wax ubudiyya di nga xane seigne touba mo ci gëna kawé ñëpp xassidam yëpp lolu lay fëndé lolu mi ngi fëñé itam ci tay lepp lu yalla dogal rek neex nako fimne buñ ko mësa wax né diiw gané né aduna day wax né alhamdullilah buñ ko né diiw faatu né itam di wax alhamdullilah masna seigne mbou xos daana netli

0: selalal serigne bi ci sayir ak ci batine nekkal ko itam ci lepp te musuko musta delu ginaaw am di nit ku am sutura itam te man neub mbot man ko denc waye amna yenen wedi tam yo xamni tam xeyna waxtu yu duko male moy tabe gi señ bi juñu nako na don ko jëm ju tabe ma gis cheikh mohammed abdul alawi biñ ko dencé dafa wax ne fa dafanu khayra jawadin mu'ti moy gaaji sul nañ ab tab manam gaaji sul nañ ab tab señ mamour sey lampum jambour mu bax mo kër biñ ko ko taggé dafa wax ne ayyibra alladhi ma zala lin nasi farhatan walawla hudamal kullu fil faqri wal jahli manay yibre bi nga xamne mbektel won ci xol nit ni mom lon def ci xol xolup kep kum jeufalantel koke ngeen wax ne mo noplu ko kan nak mom kon moy borom dalal moti yalla nako yalla fayal te ni ko señ ganna bu jeexal rek señ abdou samad itam nongoy sante bu baakha bax ci liggey bi nga xamne mom la koy taxaw mom de ku bëgg señ touba te jeex ci mom lola kep ku jeufalantek mom rek xam nga ko bëgg señ touba nak mo sarba lepp lo xamni alali seigne touba la wala mbirum seigne touba la wala koku ko seigne touba la mu fank ko beug ko japp ko te yalla tax am yitte itam ligueu seigne touba bi mu feñalat ko te lolou mi ngi ci dox jego yo xamni mom fam ci joge ba fi mu ci aksi wané na né mana yalla rek motax muy def ak jëmmi seigne bi beug ko ligueel ndax limuy sacrifier ci alal ji ak ngir yu bare bare yo xamni la koy def ngir yalla lola du ñepp ko man bu ko ñepp mané itam amna ño xamni lolu dal mom xol bu reey lay xol bu bëgg seigne touba te bëgg wër moko man kon momit no ngi ñaan suñu borom sam ko te doliko katanal cheikh abdou samad mom seigne shaibou waye turandom itam seigne abdou samad musima robal itam ni ko seigne bi seigne ganna waxe legi jëm jo xal non dañuy roy ci mom bëgg seigne touba di ko ku jeex ci serigne bi ko xamni yakarna daw wala daw jek neena ko yow de ya fi dess ci gañi ba taxna mom no ngi ñaan suñu borom yalla nako yalla gëna yagal te gën ko sam daraje seigne touba no ngi dello jek lu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: sant bu baax di la gërëm ñaan suñu borom mu defal la tawfiq bu baax baax wax deug yalla ni nga ko waxe rek mbokki talib yeb fu meuna nek ni nga lay masse di la ñaanal ci xam xam bi nga xamni suñu borom defal leen tawfiq nga leen koy jox te dafa melni wara nañ ko wuti fu bare bare te tay nga leen koy yombalal mo xam ci biir rew mi la ak bitim rew di la ñaanal suñu borom defal la guddu fan gond ak wir ba lepp lo xamni yene nga ko ci liggeer serigne touba rek nga def ci lu kawé sa njort lolou ñing koy ñaan suñu borom moko am yalla nañ ko boole may ci barke seigne touba di nuyu bu baax bokk yeglu yep rek ni mako waxe du neex lim waye fofu way nek rek ñi ngi lay bayyi xel di bayyi xelit bis bu tedd bi nga xamne moy bis bi nga xamne ñaari jambar yu tedd yi dajé won nañ ko te muy ginnaw takaliko gu yag go xamne du takaliko waye ci bis bobu nga xamne nak ci lañuy fateliko borom darul mu'ti di nesu saban di bis bu bari ay ngeneel ñi ngi leen ci ziar bu baax waye waxtu wu nek ñi ngi ñaanal equipe samade bi nga xamni ñom lañ andal ñuy ay ndaw waye day jambar serigne mor may nek seen kanam tay ma sha Allah di liggey bu am solo ñom ñep ñi ngi leen di nuyu bu baax den ziar bokk yi nga xamni ñom it fekk ci den jotaay bi te ben and ak seeni kilifa ñom ñep ñi ngi leen di sante bu baax té ñu ci bari doon ay jëwriini daayira doon ay kilifa ñoomit ñu ngi leen sant wa ahlu café bi nga xamné moy wa kër soxna maam Issa Mbacké gis nañ taxaway bu rafet bi nga xamné sétlu nañ ni magaluk daru saasuy jipsi rek gis nañ taxaway bobu lako tambalé ci mbalé mi lañ koy tambalé ñew fi and ko ak ñun ba ci jéxétal bi gis ngeen nonu ñu doon défar xéewali café yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di santat señ Kosso Mbacké mom señ Khalid mom lañ ñu bolé lan mom señ Abdou Koudous ñuy taxaw émission bi di sant bax serigne mohammed mbacke ndax ci loxom la ko serigne bi tégon mom ak serigne ganna messere maxtar mi doon wax serigne ganna yow it ñi ngi lay ñaanal bu baax sun borom defal la guddu fan ak wër dama wax ni yeen ñi nga xamanteni yalla da dogal ñu leen di tuddu borom daru nun dongay ndaw ndawani ay fierté ngeen ci ñun waxtu nek ñi ngi leen ñaanal guddu fan ak wër

0: doxal ko woyele ko yobbu ko faraw fim ko bayyi nak lolou moy yoon wi dula ci setan ñak la ci setan nak mo waral mu ñew ni mu ñew tay ci ak tambali ñew indi la de indul ko saway juru tedd ba way indil lako yaw ak njabot gi moy yaw ak say rak yi nga xamne yaay senu khalifa mu bolé addiji nak bagn ko ber def ko genn ak addiya tek ko ci sa loxo na xamne na bu yexé ci yaw lawan sawan ci njabot gi ku ci wara jot diga ci jot mo waral mo and ak camion yi ñu indi ciép bi tol na ci 40 tonnes yo xamne yexé na mi ngi ci camion yi mi ngi ci bultu bi garé 40 tonnes ciép juurin ji neena moko tambalé ci liggéey tol bi ci xel kom bi ñent témèr bitéli diwlin yu 20 litres yoon wi ku na xam na ni base yoon wi ku ci génné café mu jeex mu na café gi bala neex dañ ko sukkar ta bu gañu nekk ki tol bi dañuy téw café tuba bi lol mu def ñaar fukk sak sukkar yo xamne benn bu ci ne def na 50 kilos juroom fukk kilos cheikh neena duma yam fofu de mu juroom ñent nak xabon nak yo xamne benn bu ci ne upp na million ak lu tek jeebal lako mi ngi ci camion bi mi ngi ci buntu bi garé bolé ko nak camion bo xamne duy nañ ko ndox bam fess del ndox mu sel lol ta neex lol ta set lol ngir mu gungé mbok talibi ci liggéey bi bolé ko nak sa addi jo xamne lol nak yaw la waaw balay ce limal lepp sala lu bayila ya ko mom yak sey rak waye nak addi ji mom bokko ko ken cheikh neena sa addi bopa wa lolou mom dafa mat mu leer addi ji mom sa addi bopa lolou di ngeen wete ñaar mu yëkëti ko ci loxom jëbël lako lolou ya ko mom waye rek li jëm ci liggey bi yak sax njabota mu yak sey rek waye sa addi ji mom sa addi ya kon mi ngi lay sant mi ngi lay gëreem mi ngi lay ñaanal mi ngi fëddeli kolereem di fëddeli ciofelam di fëddeli mbeggelam di fëddeli talibem fep fam ko tegon ba sa wayjur ba fam tok bu gesso gis ko re tek nako fu ko raw ci and ko yow ngir yalla ak yonentibe ak serigne touba waye cheikh salou samam djubax ja assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di nuyo bi gëna mag ta di la ziaré te li di la ñaanal ci barki serigne touba suñ borom baye la fi ngi yag fi lol ba fep fu sa wayjur bu baax baye won liggey bi nga yeggale ko fu kawé sa njott yak sa mbokk yi nga andal yep ci barku serigne salio kaddu may jël nak ma nga jël ci kaddu jeurune muy serigne cheikh amar di jeurune general xelkom sa wajuru bax wa defam ko nga ñew and ak serigne bass mi nga xamne mo fi tok togay serigne salio ngeen yétalat liggé bobu kon cheikh neena mi ngi lay sante te di la gëreem te di la ñaanal serigne touba baye la fi nga yag fi lol ba fep sa wajuru baye won liggé bi rek nga yeggelako fu kawé sa njott yalla man nako yalla nako def ci barki serigne touba neena mi ngi lay sante bu baax ndax gis na taxway bi ak japp gi ak yeggi waye mom neena dafa nek ko xamne talibé bu ndawla bu jug di sakku ngeur mu serigne touba neena alolu serigne touba lañ ko ngiendé ndax bimu feñe jamono serigne modou mamane mi nga xamne lu am serigne touba ko defal mo yeki den xar mu tuduma ne nan ko tudele ci xamar kon mom neena alolu serigne touba lañ ko ngiendé kon no mom lum am seigne ci seigne touba lokay def rawete na nak mu bolo ko ci njabatu seigne salou gi kon neena amul sen fay ndax fuko seigne cheikh tegon rek yow seigne khadim ñew nga fedeli lolo kon neena mi ngi lay ñaanal suñu borom yeen bi oyof lol xamne day bu len jaxle dara lepp lum doon liggeel seigne cheikh diko liggeel seigne salou tay ji lakoy gëna def bu nexe borom touba waaw mi ngi lay sante bu baakha ba di sante xaritam yu andal yep buñ ci limé ku melni Amed Diouf mi nga xamné xaritam la bu yagg suñ borom dem bam tuddé ko dom ak Ahmed Aïdara mé di mèru Guédjouay ak suñ Omar mi ak suñu jëruñ ju suñu mag suñu xalaf du suñ lepp muy Cheikh Sidi Mokhtar Omar mi kon ni néne mi ngi leen sante ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal liggéey bi lu ko suñ Touba fay yalla nako bokk yeen waye mbacké neen di bëral ak tiant soxnaam fi nga xamné mo lu ko suñ Touba bolel muy soxna Adama ndax cheikh warone taxaw rek taxaw nako ba mat ko seuk taxaw ko ci lepp nak waaw yekati liggey bu bax an nako ak mom di ci deglu kep ben kaddu li ci deglu mu cheikh bu ko cheikh waxe defal mu def bu ko cheikh waxe bayal mu bayyi ko nin nga ñaanal

Serin Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxalum ndax sunu borom joxnamako te doyewumako dara kuma yaakaare ëlëg itam jaaxalum ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat kuko mokal duñ la lacc ci bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.